0: Ano ho ang mga figures nito kung meron man?
1: So itong pondo po na ito ay isang earmarked appropriation. Ibig sabihin, hindi po ito po pwedeng gamitin maliban sa purpose for which it was created.
0: Mm-hmm.
1: So bagamat ito po ay nakokolekta, kabahagi po ito ng GAA, very specific po yung collection niya ay pwede lang gamitin para dito.
0: Mm-hmm.
1: Pero napansin po natin sa napakaraming paglipas ng panahon, mula nung nagkaroon ng matinding kontrobersya, ay napakabagal po ng paggamit ng pondong ito. Like I said, tama ho kayo Manong Ted, is kailangan ho muna natin i-evaluate kung talaga bang nagagamit ng tama, talaga bang para sa mga bagay na nakakatulong. Ito ba ay ikinakalat according to areas na talagang ginagamit ng ating mga road users yung daan? Baka naman palakasan ng paggamit dyan, mm-hmm. ibig sabihin kahit walang dumadaan sa iyong lugar, probinsya, distrito,
0: mm-hmm.
1: pero malaki ang pondo, dahil malakas ka, yan po ang ating kailangan na masusing tingnan. Dahil sabi ko nga po is, hindi tayo pwedeng magtaas ang buwis dyan hanggat hindi natin nakikita na tama ang paggamit nito at nakinabang ang ating road users.
0: Okay, sige po. So, Congressman, again, ano sabi ho ninyo, medyo dito ho hinay-hinay kayo. More or less, nakapagbigay na ho ba pala ng formal proposal dito ang Finance Department sa kanilang panukala po na taasan ang motor vehicle user charge?
1: Ang nakita ko pa lang po, wala pa po silang formal na binigay po sa atin ng proposal. Pero ang alam ko po dyan ay dodoblihin po yan. Kung di po ako nagkakamali, right now that is around 1,600 pesos per vehicle, balak po nilang doblihin po yan. At sabi nga po noong unang pag-uusap po namin sa leadership sa House, lalo po si Speaker Bodji, initially opposed po ang ating speaker dyan dahil sa tingin niya, parang binabawi lang natin yung ibinibigay din natin pagdating sa kanilang tax relief sa sweldo.
0: Ayun, so kumbaga po, Congressman, ramdam niyo po yung ramdam namin, no? Na binigyan mo ng relief, pero sa kanila pa rin kukunin po yung inalis mo sa kanilang, di ba? Kumbaga yung relief na ibinigay ninyo, yung pala, kukunin po naman sa ibang mga bagay po na babayaran din nung parehong sektor.
1: Tama po. Ayaw po natin na yung ipambabayad lang nila sa bagong buwis ay galing din dun sa tax relief na ibinigay natin. Yun nga po sinasabi ko parati, binigay mo sa kaliwang kamay, pero after one day, binawi mo sa kanang kamay. So, tingin ko, hindi naman maganda yun.
0: Opo, salamat po na marami. Dito po sa inyo sinasabi na pag-aaralan itong mabuti. Ngayon ho bang...
1: Sa atin lang, Manong Ted, I'm very doubtful ito pagdating dito sa MVUC adjustment. I'm very doubtful na
0: okay.
1: This will see the light of day. Kasi tingin ko po, may iba pang pwedeng pagkunan.
0: Ay, salamat po kung ganon. Ano ho, at yan po'y talagang aming ibabalita na nanggagaling mismo po sa chairman ng Committee on Ways and Means na mukhang malabo ito sa mga panahong ngayon. Sige, pero yung pong panukala po na yung, eto na, yung mga talaga namang hindi maitatanggi, yung mga helicopter, yung mga speedboats, yung pong ginagamit talaga ng mga mayayaman, ng mga luho, yun ho talagang itataas po ninyo ang buwis nito.
1: Tama po. So, ang una po dyan is, gusto natin talaga, ang buwis naman, hindi dahil pinaparusahan natin ang mga mayayaman, hindi po ganun, no? Gusto lang natin ang buwis maging progresibo. Ibig sabihin, nasa saligang batas naman po yan, kung sino po ang meron, mas nakakalamang sa buhay, ay siya po ang dapat mas malaking binabayaran ang buwis. So ngayon po, napansin natin maraming mga items na hindi po nabubuwisan o mababa. So una po, pagdating sa luxury vehicles o yung mga automobile, right now po, ang pinakamataas po na excise tax dyan ay 50% of the importer's price o di kaya yung manufacturer's price. Pero 4 na milyon pataas lang po. So ngayon, may bago tayong kategory na gagawin. Ito po yung 8 million and above. At ang magiging excise tax naman po dito ay 75%. So, ito, marami rin makakapture dito na sa pag-aaral po natin ay hindi masyado magiging masakit. Ang tawag po rito for the, ayoko po masyado maging technical, pero ang demand po rito ay inelastic. Ibig sabihin po, kahit dagdagan ninyo ng 2 million yung presyo ng sasakyan, ay hindi po bababa ang demand dahil ang bumibili po nito baliwala na po sa kanila ang 2 milyon. So, nakikita naman po natin yung kategory ng 4 na milyon pa akyat hanggang 8 million, ito ay hindi super duper rich. Ha? Mahirap po sabihin, ha? Pero meron po ang kategorya talaga mas mayaman na gusto nating masalo pagdating sa tax burden. So, isa po yun.
0: Yung po, go ahead sir, go ahead. Go ahead po.
1: Okay, pangalawa po, dun po sa mga luxury items, jewelry, mga sasakyan pa pandagat, yan po, mga sailboat, yate, may mga items po dyan, yan po itataasan from 20 to 25%. Pero may mga items po na luxury items na magugulat kayo, ay walang luxury tax or excise tax, katulad po ng mga eroplano, ng helicopter. Lahat po ng panghipapawid ay wala po siyang naipapataw na buwis. At ito din po ay isasama natin para po tayo mas makakolekta mas malaking buwis.
0: Okay. Yung mga pabango ho ba, isasama pa rin po ninyo dito?
1: Opo, opo. Kasama po yung pabango. Pero yan po ay lumang konsepto. Ano po, ha? Pero pinag-uusapan nga po namin, kasama pa rin po yun sa pinag-uusapan. Dahil dati po, yan po ay status ng mga mahihiyaman. Pero ngayon po, parang hindi na masyadong... I think kailangan nito pag-isipan o di kaya magkaroon po ng presyo ng klase ng pabango. Kasi kung pabango lang naman na ginagamit na ordinaryo, hindi umaabot ng 1,000. Marami po yan. Ano po, ha? Ay, tingin ko dapat natin ho pagnilay-nilayan pa.
0: Opo, pero hindi ho ba sir kahit na yung mga pabango na alam niyo ho yun na mga pinag-iipunan ng marami... sabihin na po natin, 5,000 piso. May mga manggagawa po sa middle class nag-iipon para hubilhin po yung ganyang uri ng pabango. Kasi kahit na siguro yung iba ho, kahit na nagtitipid sa pagkain, kahit pa paano, mabango ka pa rin.
1: Alam tama po yun, ano?
0: Congressman, di ba? Okay, go ahead, sir.
1: Marami akong kaibigan ganyan po. Kahit ng kolehiyo pa lang po. Hindi baling wag man ang halian, pero kailangan mabango siya.
0: Correct ka dyan. Opo.
1: Pero, pero alam nyo, Ted, kung ito, eye-opener ito sa amin ngayong umaga. Kasi kahit kami, natatawa kami, pero hindi lang namin muna siniseryoso yung usapan. Pero sa tingin ko, panahon na rin para tanggalin nga natin yan. Kasi una, tingin ko napakaliit ng buwis natin nakikita. At saka pangalawa, it's not really a luxury item anymore. Maaaring in the 60s, 50s, oo, pero today hindi na po.
0: Oh yes, sir. Salamat po kung ganun. O sige.
1: Balikan ko kayo dyan, Manong Ted, ha? Kasi ako, kumbinsido ako sa pag-uusap lang natin ngayon na tingin ko dapat alisin na ho natin yan.
0: Opo, wag naman nga po sana. Ano po? Oo, kasi yung iba din po, pinariregalo sa kanilang misis, alam, pinag-iipunan, kahit papaano, di ba? Nakakatikim naman po tayo ng ganito pong uri po ng hindi mo maaaring tawagin na luho, di ba? Pagbibigay lang po ng regalo sa paghihirap mo araw-araw bilang manggagawa. Sige po. So, kailan po ang inyong deliberasyon dito? Kasi I'm sure kayo busy po sa pambansang budget natin. More or less po, meron ba kayong ano? Meron na ho pa sa inyong ugnayan ng Finance Department dito po sa mga sinasabing pagbabago po sa ating pong mga tax bracket sa mga binanggit natin produkto?
1: So, ongoing po tayo. Ang target po natin ay bago po tayo mag-break ngayong undas, ay tapos na po tayo para ito ay maipadala na po natin sa Senado. So, tapos na po tayo dito sa income tax bracket adjustments, pati po yung pagtataas po ng exemption, tapos na po tayo. Tapos na rin po tayo, naisara na po natin ang debate at usapan sa sigarilyo tabako. Pinag-usapan na rin po natin, nangangalhati na po tayo sa distilled spirits o kaya itong mga hard liquor, ay tapos na po tayo. Susunod na po sa ang sugar sweetened beverage, pati po yung mga single-use plastic, and then itong luxury goods po, ito po yung mga susunod na pag-uusapan, which we hope to be able to finish by October. Not hope, but we will be able to finish it because gusto natin po magsimula ng January 1, ay nakikinabang na po yung ating mga sumisweldo mga kababayan pagdating po sa kanilang tax exemption. Dahil, Manong Ted, more than 2.4 million people will benefit from this tax exemption. Pag pinasa po natin ito, ganito po karami ang nagbabayad ngayon na hindi na po magbabayad once ipinasa po natin itong pagtataas from 250 to 350,000 tax exemption.
0: Okay. Sir, sa budget po ba, ano po ang inyong toka? Ano po ang inyong idedepensa po sa plenaryo?
1: Wala po ako. Hindi po ako vice chairman po dyan. Sila lang po ang tayo po yung ordinaryong kasapi lamang po ng komite. Wala po akong assignment dahil ito po yung aking mas mabigat na trabaho, yung yung paghanap ng pondo para po magkaroon tayo ng budget.
0: Okay, sige po. Kasi ang kaya ho namin na itanong ito, ano ho inyong take dito na ang ating pong dollar exchange rate ay unstable? So usapin po ng projection po, no, yung macro projection ng ating finance department sa budget natin, considering po na yung ating debt servicing maapektuhan.
1: Tama kayo dyan, Ted, no? So there are essentially three factors pagdating po sa budget proposal. Meaning ito po yung mga presumptions kapag ginagawa po ng DBCC o yung ating komite, nakabahagi ang DBM, DOF at ang DepDev, na kung saan po tinitingnan nila ano po yung mga assumptions paggawa ng budget. Presyo ng langis, inflation, at ang pangatlo po dyan is ito pong dollar exchange rate. Ito'y sa pagkakaalam ko po, yung ito pong assumption ngayon ay ito pong peso exchange rate natin ngayon is slightly higher than their original assumption. Pero kailangan din po natin balansin, tama kayo, na mas malaking pera na pong gugugulin natin sa pagbabayad ng ating mga utang dahil ito po ay dollar denominated, yung mga foreign denominated po. So mas tataas po, kahit hindi tumaas po ang ating nakuha sa kanila dahil nakapeg po sa dollar, mas lalaki po ang ating amortization. Pero ang dalawang nagtetemper po dyan o para hindi po masyadong tamaan tayo is, number one is karamihan na po ng utang natin are domestically sourced. So piso po ang utang natin. Pangalawa po, kapag tumataas din po ang dollar exchange rate, ay nagkakaroon naman po ng positive effect sa ating ekonomiya. Una po ay mas nagiging mura ang ating exports. Nakita po nyo sa nakaraang taon, record exports po tayo, mas nagmumura ang ating produkto. At pangalawa po, yung nire-remit sa ating mga OFWs ay tumataas din po dahil yan po ay binabalik sa ating ekonomiya. Kung ang presyo po, ang dolyar po ay lumakas o ang piso ay humina ng 5%, tumataas po ng 5% din yung kanilang ipinapadala. So, tingin ko po yun ang kailangan i-evaluate today if there are major adjustments that need to be taken relative to the assumption in making the budget. Pero sa tingin ko po, we are still within the parameters ng DBCC.
0: Okay, sige po. So, let's really hope and pray, ano ho, that we survive. Ito hong, ano ngayon, ito hong instability po ng ating exchange rate. Salamat po na marami, Congressman. Makikibalita po kami, ha, dito po sa inyo pong mga ngayon ay pinapanukala na pagbubuwis sa ating po, mga kababayan. Apo.
1: Maraming salamat po. At sana ay ating mga pabango ay manatiling na dyan po sa inyong tabi, ha. Maraming salamat po.
0: Salamat na marami. Thank you.
2: Ang ating mga pabangoy manatiling nandyan sa inyong tabi. Sabi ni Congressman Miro. Eh kasi may point ka, ha? Lalo pag special occasion, yung iba talagang pinag-iipunan po yan.
0: Tsaka kasi nga din po mataas na po yung dolyar, kaya din mahal na po itong mga, anyway, mga branded na pabango na hindi ho naman siguro luho para din po sa marami, kasi nga po yung mga regalo ho sa kanilang pagsisipag sa kanila pong trabaho. Pero yung mga nagpapabango para mag tunog pogi.
2: Naku, iba yun.
0: Ito ang ating pong tinutumbok sa ating diskusyon. Di ho ba, no? Magpakatotoo po tayo dito, baby girl. Kasi nga po, maganda yung sinasabi, di po ba, poging-pogi ka kapag sinabi mo na kayong ganto ang income bracket ay wala nang babayarang income tax. Fine. Pero kapag 66 billion na mawawala, saan ka naman maghahanap ng kapalit nun? Well, binabanggit nga po ni Congressman kanina, no, yung listahan po ng pwede pong dagdagan ng buwis. Okay, fine. Pero ito ho, no, kaya talaga naman, girl, ito pinaghandaan natin this morning sa mga nagmamaneho ngayon ng mga hulugang kotse. Sa mga nasa negosyo po ng public transport, bus man yan, truckers man yan. By the way, ha, meron akong mensahe tinanggap pala, Seth, na yung pa rin pong problema doon sa pununa ng mga imbak ng container yard.
2: Support.
0: Nandyan pa pa rin. Nandyan pa rin po ngayon. Marami po ang mga importers na nagreklamo na wala silang paglagakan nung mga container van na kinuha nila sa port, at matapos i-deliver, bakante po yung containers, sila pa pinagmumulta nitong mga shipping companies na ito. Hanggang ngayon po, ilang taon na ito Nangako na sa atin itong si Customs Chief ni Pumuseno na yun daw pong jaw na yan, nandidiyan at makakatulong. Pero hanggang ngayon, yan pa rin pala ang problema nila. If you cannot fix that problem, how can you fix the economy? Hindi ba? Isipin mo, no?
2: Yung congestion, ilang buwan na yun, ha? Parang 3 months ago pa or 4 months.
0: Pero taon ng problema yan.
2: Yun na nga. Pero yung huling nga nating nakausap, yung mga truckers, ano? Sina Mary Zapata. Yun, isa rin yung sa problema nila. Yun ang sinasabi. Anyari, ba't hindi daw magawa ng paraan yun?
0: Tanungin natin sila, Ginoong Nepomuceno, na nangangako din naman na gagawa nila ng paraan ito. Kasi nga, bagamat ito po ay problema, alam nyo, may sindikato dyan, eh. May cartel dyan, eh. Yung mga shipping companies, ang lalakas nila sa gobyerno, hindi sila makanti-kanti eh. Kasi nga may kumikita. Tsaka ako na pag-uusapan yan, dito muna ako mga kapatid, yung mga truckers, mga bus, saan ka naman nakakita? Kapag kayo ba may hawak na rehistro? Oo, kung kayo yung nagmamaneho ng inyong mga sasakyan na hinuhulugan pa, yung pong rehistro natin, yung OR natin, may nakalagay dyan, MVUC. Motor Vehicle Users Charge. Noon pa po ito controversial. Noong panahon po nila Pangulong Duterte, Speaker Pantaleon Alvarez, tinanggal na ito sa Road Board. Dati-rati po, controversial ito, di ba, Seth? Naalala mo, gumawa kami ng istorya ho dito kung saan dinadala ang bilyong piso na kinokolekta mula sa Motor Vehicle Users Charge. Ang adikain kasi nung batas dati, ito ay para sa road maintenance. Para din po sa mga ano, street lighting, yung mga poste.
2: Pagpapaganda ng kalsada, lahat na.
0: Yung pong mga signage.
2: For the convenience of the driver and the motorist.
0: Of the motorist, di ba? Yung pong mga pagbabiyahe. Yung nakita mo, yung mga roller. Doon papunta ka na. Sa La Union, marami. Papanig ka ng Baguio.
2: Kasama sa Cat's Eye.
0: Yung pong mga chevron, alam mo yung chevron?
2: Ano yung chevron? Yung strips?
0: Hindi, yung parang naka-aro na may kurbada, may naka-ganon. Chevron.
2: Okay.
0: O kaya mga kapatid, yung mga rumble strips. Okay, yung mga yon. Yung po ay pinoponduhan ng Motor Vehicle Users Charge, MVUC. Dati-rati po mga kapatid, nabuko na ito eh. Kinamal ito. May mga kumita rito kasi ang lagayan dito minimum 40%. Kinuha na ito at ngayon inilagay sa DPWH. Kaya pag pumunta ka ng DPWH budget, meron din dyan MVUC. Yes, kung saan ito, bawat distrito binibigyan ng alokasyon na nanggagaling sa MVUC. Di ho ba't bahagi dapat ng maintenance ngayon, lubak-lubak na kalsada?
2: Mm-mm.
0: O baka nakikinig ngayon mga taga-DPWH, si Secretary to, si Sekituro.
2: Secretary!
0: O itong taga-MMDA. Yung pong Pituwason underpass, please, parang awa nyo na. Cost ho din ng traffic. Meron dyan ngayon, lumaki na ho yung butas. Pituwason, southbound. Namin sinasabi ngayon, naging mas malaki na ho yung lubak. Kaya cost of traffic din yan. Hindi ho ba dapat din bahagi po ng ating maintenance sa ating mga kalsada, ano po, yung budget nga ng MVUC to maintain. Kaya ka nagbabayad ng Motor Vehicle Users Charge, mas mabigat ang auto mo, mas malaki buwis mo. Yan ang prinsipyo dito kasi nga, mas sumisira ka daw sa kalsada.
2: Ganon?
0: So ngayon mga kapatid, kung meron kang kotse, tignan nyo yung MVUC.
2: Kung magkano binayad nila.
0: Opo.
2: Oo.
0: Dito po mga kapatid, ang sinasabi po, ang gusto ho na naman nila magbuwis dito, itong taga-Department ng Finansa. Opo. Ang kanila pong gustong kolektahin mga kapatid, no? Para po doon sa mga pangkaraniwan ng mga auto na binabayaran natin. Halimbawa, itong aking hawak na history, isang pickup ito. Ang kanyang MVUC sa bawat taon, pakilabas nga ulit ang ating informasyon, please. Asan na? Yan. Sa isang taon po, more or less 1,800.
2: 1,746. Oo,
0: more roughly. Or less po, isang taon ang kanyang MVUC.
2: Oo.
0: Okay. Ngayon, dito po sa average nito ha, sa mga light vehicles po, 1,800, 1,600, gusto ho nilang gawin na 3,344. Panginoon.
2: Correct.
0: Diyos.
2: For privately owned cars.
0: Talaga naman itong mga taong ito, no?
2: Oo.
0: Ngayon, mga kapatid, doon po sa mga trucks, whether privado man yan o for hire, mga kapatid, no? Gagawin nila itong 6,170. Depende pa po ito, ha? Sa bigat, ha? Kung ilang axle yung auto mo, ha?
2: Mm.
0: Yung truck mo na yan, ha? Yung axle, alam mo yon, yung ilan ng gulong.
2: Oo.
0: Ha?
2: So pag mas maraming gulong, mas mahal.
0: Ay, mas, of course.
2: Definitely,
0: no?
2: Oo.
0: Eh, tama lang ho naman din. Pero ito ho, mga kapatid, ha? Pati ho mga bus.
2: Mm.
0: Magmula sa 5,100, doon po sa mga pangkaraniwang bus, dodoblihin na po ito, halos 11,000 na.
2: Ba?
0: Pati mga jeep, mga kapatid.
2: Oh,
0: magmula sa 1,110, gagawing?
2: 2,320 pesos. At modern jeeps, mas mahal, ha? 1,499 dati, magiging 3,132 pesos.
0: Ito ho yung sinasabi namin. Na dito ho sa gantong issue, makialam po tayo at ihayag po ang ating pagtutol. Hindi ba? Kasi nga, ang bango-bango mo doon sa iyong sinasabi na tulungan natin ang nasa, kasi po yung middle class na sinasabi, may mga brackets yan.
2: Oo.
0: Yung pong 350,000 a month, more or less po, yan yung mga nasa, ano ho lamang yan, wala pang 20,000, isang buwan ang sweldo niyan. Oh, sa ngayon po kasi hindi na middle class yan.
2: Mm.
0: Dapat mag-update na din po ang PSA dito.
2: Oo.
0: Hindi na po eh. Oo. Ano na ho yan eh?
2: Lower?
0: Poverty level na po ngayon yan.
2: Mm.
0: How can you survive sa ganun po lamang baba po ng sweldo?
2: Correct.
0: Mga
2: may minus-minus pa yun. Hindi ba? Hindi lang naman tax.
0: Hindi lang tax.
2: Hindi lang naman tax ang minus sa sweldo ng
0: anyway,
2: mga yan.
0: Anyway, so ngayon mga kapatid, sige. Oo. So ang bango mo.
2: Oo, ang bango mo. Kahit di ka nagpabango. Mabango ka syempre. Ay, sabihin mo ba naman na madadagdagan ng take-home pay ng mga kumikita ng 350,000? Mabango ka nun.
0: Oh, anyway, sige.
2: Kaya lang, yun nga, ngayon hahanap sila ng bagong pagkukuhanan nung mawawala doon sa may mga sumusweldo po nito.
0: Oh, sige po, mamaya.
2: Baka tama'y sinabi mo kanina, ang ending, di ba, binalik sa'yo. Pero ikaw din ang maglalabas para mapunan yung mawawala na tax sa gobyerno.
0: In other words, mga kapatid, chinubibo tayo.
2: Chinubibo?
0: Oo. Chubibo.
2: Pinaikot?
0: Di... Nagpabango ka. Oo. Doon sa expense po ng mga nangangamoy. Sandali lang, ano ho, lalamunang may irritation... Eh, sandali lang. May Camusil throat spray tayo. Yan o, ito ho ngayon. Itong gamit ko. Camusil contains chamomile extract at 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil, Sini oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Ito po ang aking gamit para po sa ating boses. Para hindi ito pumapalya, pare, di ba? Para ang ganda pa rin ang boses mo. Yan, Camusil. Ang sarap pati. Salamat na marami, ha. Ito mga kapatid, alas 8:26 na. Abangan po ninyo, kausapin natin yung abogado po ni VP Sara Duterte.
3: QFM. Everyday panalo sa Cebuana Luwalhin.
4: Oh, B1079.
5: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
9: Pag naasiman ka, akin ka.
8: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Kinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rapid info po. Kami ang 1PH. Teleservisyo para sa mga Pilipino.
13: Tuwing linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
4: it's important to always check.
13: Voila!
4: Check your facts.
14: Dito lang yan sa Kitty Explorers, Kita Kids.

0: price, nasakto ang price.
1: Sarap mag-rice, rice energy pop.
2: Sarap mag-rice energy pop.
3: True FM.
4: Mga kapatid, sa oras nga po na 8:31, kasama po natin ang legal counsel o isa sa mga abogado po ni VP Sara Duterte, si Attorney Paul Lawrence Lim. Good morning po, Attorney, at pasensya na po at medyo napatagal ang pagpasok po namin.
5: Ah, magandang umaga, ma'am, DJ Chacha.
4: Good morning po. Thank you for being on the show. Attorney, umpisahan po natin dito sa nakapag-post na nga po ng bail na 360,000 pesos. Ito pong si VP Sara Duterte. Para lang po sa kaalaman ng publiko, ano na po ang legal status ngayon ng kanyang kaso at ano na po ang susunod dito matapos po niyang makapagpiansa?
5: Well, ma'am, ang proseso kasi ng korte after mo mag-post ng bail, maglagak ng piyansa ay... ito ay siyempre tutuloy na niya ito arraignment, no? Mm-hmm. Ay may mga lumabas na rin ng mga kopya ng order na sineset ito for arraignment, yun yung babasahan na sakdal yung akusado, at and then tuloy-tuloy na po yun, ano, kung hindi ito mapipigilan, ano, let's say a TRO or galing kunyari sa Korte Suprema, no? Yan po yung mangyayari, no? Matutuloy-tuloy lang yung kaso.
4: Mm-hmm. Sa ngayon po ba may nakatakda ng arraignment or yung muli pong pagharap ni VP Sara dito po sa kasong ito?
5: Meron na po, no? Pero ipagpaumanhin niyo, ma'am, no? Hindi ko na lang muna sabihin kung kailan, no? Kasi uh-huh. Siyempre I don't want to compromise din po siyempre security at yung and the integrity of the proceedings, no? Pero meron na po, may nakatakdang arraignment date. Tapos after that, syempre, magtutuloy-tuloy rin po yung proseso unless meron nga pong injunction or TRO na i-issue ang Korte Suprema.
4: Mm-hmm. Para lang din po mas maintindihan ng lahat, ang sinasabi po ninyo, yung pag-post ng bail does not necessarily mean na sumuko si VP Sara sa jurisdiction ng korte. Pero paano po ba natin i-explain yun? Magko-contest po kayo? Maghahain po kayo ng TRO? Ganun po ito, attorney?
5: Paliwanag po lang, ma'am. Tama po kayo, no? Yung kasing jurisdiction ng korte, yan ay ibinibigay ng batas, no? Yan ay nakasali sa batas. So pag sa katulad nito na sa tingin namin wala siyang jurisdiction, kahit na nag-post ng bail o humingi ng piyansa, naglagak ng piyansa si Vice Presidente, hindi ito ibig sabihin na yung korte mismo ay meron pa ring jurisdiction na doon sa kaso, no, na nakasampalaban sa Vice Presidente. So patuloy namin

0: paglalaban yun. Ano? Excuse me.
1: Sige po. So, ulitin ko po yung tanong, attorney. So, paplano nyo po na maghain? Ano po? Motion to quash? Ano pong iahain ninyo kung sakali man? Will it be this week kung sakali man, attorney?
0: Ma'am DJ, pagpasensya ka muna, no? Hindi ko lang mabibigay yung mga detalye, no? No, siyempre, no, strategy na gagamitin namin at siyempre ito is usaping sub judice din, ano, na kumbaga dahil nakahain na ito sa korte, pero definitely po may mga pwede kaming i-file, no, dito sa RTC mismo at meron din pwede doon sa ibang mga venue katulad ng Korte Suprema. Sa ngayon na nabanggit ko naman before na meron akong final petition sa Supreme Court, so dalawang bagay po yun, pwedeng doon sa Supreme Court, pwede rin po dito sa RTC.
1: Oo, so may na-file na po kayo sa Supreme Court pero hanggang ngayon wala pa rin pong desisyon ng korte doon.
0: Well, medyo recently lang po kasi yung pag-file namin, no? So kailangan natin bigyan siyempre ng panahon yung ating mga kagalang-galang na hukom, no, mga magistrado na pag-aralan, no, at actionan yung aming petisyon.
1: And to refresh lang po our memory, ano po yung eksakto na i-file niyo po sa korte?
0: Ito po isang petition for certiorari and prohibition, no? Ang hinihingi po niyan ay para pigilan po, no, yung paglilitis, no, yung mga nangyayaring pagdinig ng kaso ngayon sa ano sa RTC, dahil nga sa same issue po ng jurisdiction, dahil sa tingin namin, no, at nakalagay naman po sa constitution natin at naipaliwanag na rin ng ating Korte Suprema, no, sa ilang mga desisyon nito na ang impeachable officers katulad ng Vice Presidente, no, ay hindi pwedeng makasuhan habang sila ay nasa position pa.
1: Oo. So yung pala yun, inaantay pa rin po natin yung desisyon. Attorney Paul, nito pong nakaraang weekend kalat yung videos po, no, ni VP Sara. And just to explain po sa publiko, ngayon po ba kamusta na siya? Mas okay na po ba siya? Mas kalmado na po siya? At ano po talaga ang nangyari? Bakit po nagkaroon ng konting diskusyon sa kanyang mga abogado bago po sila pumasok dun sa area?
0: Okay. Ma'am, sa first question, I'm sorry to say, hindi pa kami nakapag-usap, no, matapos niyang maglagak ng piyansa sa Sabado. Masasabi ko lang yung last image nga na nakita ko sa kanya, medyo nagkahiwalay nga kami noon, no, dahil marami mga tao na kapalibot sa kanya. Ang last na nakita ko sa kanya may niyayakap siyang babae na umiiyak, no, na nalulungkot sa mga pangyayari. Pero matapos yung wala na po akong hindi na po kami nakapag-usap ulit, no. Ngayon yung sa tawag dito sa pangyayari doon sa korte, bago siya pumasok ng courthouse, excuse me, maski kami po, no, nakita naman siguro sa video doon na maski kami mga abogado ay nagulat doon sa binanggit ng Vice Presidente na she does not feel safe, yung pala ay ang pinanggalingan noon ay nung umaga rin na yon, nalaman niya na merong mga elemento ng law enforcement na pumunta doon sa tirahan ng kanyang nanay at ng kanyang mga anak, no, at nung umaga rin na yon kung kailan siya pumunta na sa korte para maglagak ng piyansa. Siyempre, ang iniisip natin Vice Presidente, bakit pa kailangan pumunta ng law enforcement sa kanyang tahanan? Alam naman na siya ay magkapiyansa na, no, na nabanggit na rin naman ng ating kagalang-galang na Secretary of Interior and Local Government na alam naman nila yung kanyang whereabouts, no, nung isang araw pa, no, I think the day before, no, which is Friday night. So ibig sabihin, kung alam naman nila, ang naisip siguro natin Vice Presidente, bakit kailangan pa, no? So medyo kinabahan siya doon, no, at doon I think yung trigger at kabilang na doon, ano, siguro nga marami pang mga ibang pangyayari ngayon sa kanya, no, yung meron na siyang kinakaharap na impeachment, no, at the same time kinasuhan siya, meron siyang warrant of arrest, no. Nabanggit naman niya sa kanya statements na buong pwersa ng gobyerno ay ginagamit na laban sa kanya. Siguro naman na Ma'am DJ, tawag dito, kahit sino, no, na mapunta sa pwesto niya, sa kinalalagyan niya, ay makakaramdam na hindi siya safe, no, para sa kanya security and safety. Kaya lang niya may nabanggit na parang ayaw muna niya pumasok, no, sa loob ng korte kasi nung araw na yun, ang daming police talaga sa loob, no, nung courthouse, to secure the place. But I guess on top of everything that's been happening, nung nakita niya yun, naalarma rin siya.
1: Mm-mm. So, galing po yung kanyang takot doon sa pagpunta ng polis sa kanyang tahanan. Pero nagsabi na siya nung una na pupunta naman siya to post bail. Pero may sinasabi po kasi ang PNP, ayon po sa kanila, wala naman daw po silang threat o wala po sila natatanggap na threat sa or banta sa buhay po ng vice-presidente. Even nung 2023 pa, wala naman daw pong reklamo. Ano pong tugon nyo doon, attorney?
0: Well, yung ating vice-presidente po, kasi ako wala akong personal knowledge, no? Kasi syempre ako'y abogado lamang niya para sa ilang mga kaso. Pero sa pagkakaintindi ko at sa mga statements niya na binigay, hindi lang naman kasi yung pangyayari nung Sabado, no, yung pinag-uusapan sinasabi niya, no. Since alam mo naman under the political climate, no? Alam naman nating lahat 'yan na sila ay taliwas, no, ng mga posisyon ng ating administrasyon, and since 2023 sabi niya at 2024 iba na yung trato sa kanya, no, at marami ng mga movements, no, nagsimula na nga yan, no, sa House, sa investigation, no, sa para sa impeachment, natuloy na dun sa pag-file ng unang impeachment complaints, no. Tapos tuloy-tuloy na yan hanggang sa ngayon, no. Kaya yung mga banta na binabanggit, no, ng ating Vice Presidente have to be appreciated from her point of view. No, kasi siya mismo yung nakaramdam nito, nakaranas nito.
1: Oo, isa rin po sa mga nasabi ni VP Sara noon sa video, even daw sa sarili niya pong security, wala na daw po siyang tiwala. May plano po ba na mag-formal request para mapalitan po yung kanyang security? Paano po kaya yon?
0: Well, ma'am, wala akong personal information about that. No? I think ang context nung kaya niya nabanggit yan ay dahil alam naman natin na noong 2025, yeah, I think first quarter of 2025, napalitan yung kanyang security detail, di ba? Nawala yung dating yung regular niya na ano na GPS PG, excuse me, at napalitan ng bagong mga appointed na mga security officers. Siguro yun lang naman, no, she made to point, no, to emphasize na even yung mga security niya nag-appoint ay yung mismong gobyerno na yung nga kanyang katunggali ngayon sa politika.
2: Opo. Sige. So attorney, good morning po attorney. Opo. Pwede ho bang magtanong lang po ako kung sakali man po ano na tumuloy po itong kasong ito sa RTC, magkaroon po talaga ng hearing. Ang complainant po dito NBI, 'di ba? Sabi po sa mga reports. Pero ang supposed to be po aggrieved party dito ay ang Pangulo, First Lady, at ang kanyang first cousin. Kapag ho ba nag-hearing ito, mauobliga na humarap ang Pangulong Marcos dito, First Lady, pati si Martin Romualdez, mauobliga sila kasi dapat sila mismo ho ang magreklamo, kumbaga.
0: Well, first of all, good morning, Sir Ted. It's really not necessary. Well, normally kasi kung sino yung complainant, sino yung sinasabi na pended party, siya yung humaharap talaga.
2: Mm-hmm.
0: But in this case kasi Sir Ted, ang nag-file ng complaint, naging complainant ay ang NBI, sabi niyo nga, no? So sila ay in-expect namin na NBI mismo ang haharap. So nasa sa kanila na yon kung sino yung iharap nila mga testigo dito sa RTC.
2: Opo, pero hindi ba sa impeachment, wala namang, meron bang complaint affidavit ng presidente, ang First Lady, tsaka si Martin Romualdez sa NBI?
0: Well, ako po hindi po ako, just to clarify, hindi po ako
2: Miyembro ng defense pero, panel. Pero parang wala, attorney. Parang wala pong, di ba, I'm sure you're familiar with the NBI case, no? Pero di ba, ang NBI, ano ba attachment nila? Meron bang affidavit ng presidente na sinasabi niya na talagang natakot sila sa bantang ito, pati si First Lady at si Martin Romualdez?
0: Well, if we are to go, I don't want to go into the details, Sir Ted, no? Again, because of sub judice. Pero if you're going to look at the impeachment, wala po, no? Wala talagang pinakitang complaint affidavit.
2: Ayun nga po, assuming na lang po na presidente ang pinag-uusapan, ano ho, sa kanyang posisyon, hindi na siya obligahin humarap dito. Ano po, kasi if you recall, by the way, nung panahon po ni Cory Aquino, di ba naobliga siyang humarap doon sa kanyang libel case labang kay Louis Beltran, naalala ho ninyo?
0: Yes, sir.
2: Yes, naobliga siya. Siya ang complainant sa libel case, no? Opo, in this case,
0: yes,
2: grave threats ito. ang supposed to be ho na ang pinagbantaan, ang aggrieved party, ang presidente, first lady, tsaka Martin Romualdez, NBI ang nag-file ng kaso. So, kung wag na ho isama si presidente, dito ba kayo ba mismo sa prosecution o sa defense, pwede kayo magsabi kay judge na pwede bang imbitahin niya mga yan at marinig natin kung talagang ano ang kanilang kwento dito, pati po si Martin Romualdez?
0: Well, yan naman po yung nasa realm ng possibility lahat ho, no? Sir Ted, no? But syempre, ipagpaumihin mo na lang na syempre, okay. Hindi ko rin po pwedeng sabihin ko ano rin posisyon namin po dyan.
2: Opo. Pero pwede ho ba yun na ang isang investigating body, either NBI or PMPCIDG yan, ang siya maghahain ng demanda, ang kaso grave threats, pero yung taong tumanggap ng yung pinagbantaan, hindi haharap sa kaso kung hindi yung pulis lang na nag-imbestiga?
0: Well, according po kasi sa NBI, sa kanila raw paningin, meron daw grave threat. Kaya sila po yung nag-file. Mm-hmm. No? Although again, I don't want to put words in their mouth. No? But yun po yung pagkakaintindi ko sa posisyon nila, na hindi naman daw kailangan ng complainant. Kaya sila po yung nag-file. Now, pwede naman po ma-prosecute yan na maski wala po yung complainant, nasa sa kanila po yun. No? Mm-hmm. Again, I don't want to go more into it, Sir Ted. No? I don't want to compromise our position also. By discussing it further. Pasensya na, Sir Ted.
2: Apo, but I think it's a very, very valid question.
0: Oh, yes, sir. Definitely, sir. Yes, sir.
2: Hindi ba? Palagay ko, siguro pwede itanong yun, ano? Kung ganun ba magiging pangyayari. Sige po, sa panghuli, attorney, paliwanag nyo nga, bakit na po hindi kinakailangan mag-mugshot ang ating vice presidente the time po na siya ay kusang nagtungo sa RTC to post bail?
0: Okay. Thank you, Sir Ted, for that question. And this is an opportunity for me to clarify to our people, no, sa mga kababayan natin, no, kung bakit, ano ba yung mugshot. Yung pong mugshot kasi, yan po yung term na ginagamit pag yung police po ang kumuha ng picture ng isang akusado na naaresto. No? So two process po yan, sir. No? Yung arrest sa kabil, magkaiba pinag-usapan natin. No? Yung arrest, yan po ay ginagawa ng law enforcement katulad ng PNP. Yung bail, yan po ay proseso na ginagawa ng korte. So, yung mugshot, nangyayari lang po yan pag naaresto ang isang akusado. So, yan po yung may mga nakikita natin na may background, na mayroong pang height, ano to, no? Yung height indicator, opo, tapos hawak yung sign, no? Signboard, front, left, right, no? Tapos may half body, opo. Tapos, yun po yung tiyatawag na mugshot, no? Yan po ang mugshot kasi yan ay ginagamit for documenting an arrest, no? Part yan ng documentation po ng arrest. Yung term po na ginagamit nila is booking, no? Pag naaresto ang isang akusado, binubook siya kasama na doon yung mugshot, dinodocument po ng pulis yung or ng law enforcement yung pagkakaaresto. Kaya kailangan ng picture, ng etc., fingerprints, no? Yun naman pong bail, yan po ay proseso na nasa ilalim ng rules of court, no? At other guidelines sa Supreme Court. Ang purpose naman yan ay para makakuha ng pansamantalang palayaan mo yung provisional liberty yung akusado. So may sariling rules po yan. So doon naman, pareho din kasi yung requirement, kailangan po ng picture, although hindi mugshot. No? Yung picture niya also is also required to be yung front, tapos left, right, profile. No? Pero wala nang hawak, no? Hindi kailangan na merong na height indicator, opo, no? Ang requirement, yes, ng Supreme Court dyan is white background, no? Kasama na rin po yung fingerprints, no? So mag-ibang proseso yun, Sir Ted, no? Kaya ang nangyari kay Vice President natin no Sabado, wala kasing arrest, no? Because we went to the court for the purpose of voluntarily submitting ourselves to bail, no? Para mag-post ng bail. So alam naman po yun ng ating mga kapulisan doon na who were there to secure the premises. At kaya hindi na inaresto si Vice Presidente, dumiretso siya sa korte at doon ang ginawang proseso ay bail, hindi booking.
2: Yun. So yung nga po, no, para maliwanag sa lahat, ano po, may mga pagkakataon po na yung pong sinasabi daw po na kung saan naglabas ng arrest warrant ng hukuman, kung pupuntahan mo sa hukuman, magpo-post ka ng bail, wala pong booking na ginagawa, walang arrestong ginagawa. Maliban na lamang kung iba ho yung usapin kapag nagkaroon ng arrest, ito po yung may booking process. At hindi ito nangangahulugan na VIP treatment kay Vice Presidente kasi nangyayari din yan sa iba pong mga respondents. Ano po, attorney?
0: Tama, sir. Eksakto. Eksakto, sir. Tama po yan. It was a regular procedure. Wala pong binigyan na special treatment. Opo. At yung weekend court nga po, may nagtanong na rin sa akin dati na regular naman po yan. Ano? Hindi naman kakaiba na mayroong korte na naka-assign po sa weekend. O, meron pa nga pong night court eh.
2: Opo,
0: no?
2: Opo.
0: So, yan po ay sinigurado ng ating Korte Suprema para naman na may opportunity, no, yung mga nahuhuli, mga naaresto na makapagpiyansa.
2: Opo. Gusto ko lang liwanagin po ito para ho lamang mailagay natin sa tamang konteksto sa gitna po ng napakainit ngayon ng bangayan ng dalawang hung kampo. Okay, para lang humaliwanag. Salamat po, attorney, sa inyo pong panahon sa aming programa.
0: Maraming salamat, Sir Ted and Ma'am DJ Chacha.
2: Opo, thank you. O yan ha, niliwanag ko lang po yan.
1: Ikaklaro
2: lang po natin, no?
1: Kasi may mga naghahanap ng mugshot.
2: Ako, naintindihan ko rin sila, lalo na ho yung mga talaga namang DDH, ha? Yes, pero yun nga po, hindi sa lahat na pagkakataon. Kapag ikaw ay pinuntahan ng police, NBI, may dalang arrest warrant, pag kinuha ka, talaga pati medical na daan ka. Kasi kapag ikaw nasa kanila pangangalaga, dapat pa siguro na wala kang pasapasa kasi baka sabihin mo, ginulpi ka ng police, etc. No, kaya dumadaan po yan sa tama pong proseso. Ngayon kung magkukusa ka naman doon na susuko, oo, at hindi dahil sa pamamagitan po ng pag-aresto sa'yo ng arresting officer, ano, pwede hong gawin yun. Yung sinasabi po na pinagdaan ng proseso ni VP Sara.
1: So, okay. Yung pagpunta ng mga polis doon sa bahay, kung yun ang nauna at nadala nun si VP Sara, posibleng may mugshot.
2: Eh, hindi naman daw nga pag-aaresto, ang sabi nga ng DILG, bilang respeto rin sa kanyang posisyon.
1: Tinicheck lang?
2: Oo.
1: Kundi aresto? Anong gagawin daw?
2: Well, hindi ko alam. Hindi naman kami close ni Secretary. Sandali lang po mga kapatid. Ito po, unahin na po natin si ASEC Marcos Lacanilaw. Dito ho sa kaso lamang ni Ginoong Nicolas Torre. Kasi para ho natin maiklaro ito, of course, no, kasi siya po ay GM ng MMDA.
1: Tama.
2: At ito pong mga pangyayari ito, dapat natin mailiwanag. Good morning po sa inyo, ASEC. Good morning, sir.
3: Good morning po, Manong Ted, Ma'am DJ Chacha. Maganda umaga rin po sa lahat nanonood na kikinig.
2: Opo, kaya ho kami tumawag, attorney, kasi gusto ko lang pong ito ilagay na sa tama ding konteksto, no? Ito pong sinasabi na violations noong sasakyan ni Ginoong Torre, ang GM ng MMDA. Pwede ho ba natin simulan lamang? Okay, Toyota Fortuner. Opo. Toyota Fortuner po ang sasakyan dito.
3: Opo.
2: Okay.
3: Opo.
2: Opo. On record sa LTO, sino may may-ari ng Fortuner?
3: On record ho sa LTO, nakapangalan po ito sa isang religious group, yung Fortuner.
2: Okay. So hindi pag-aari ng MMDA.
3: Hindi po siya pag-aari ng MMDA. Yung isang naging violation nga po niya bukod dun sa bus lane ay yung tampering of plates, kasi yun hong red plate na nakalagay ay naka-issue sa isang Isuzu truck.
2: Okay. Medyo anlayo, ano ha? Yung Fortuner po na dumaan dito sa busway ay una, hindi pag-aari ng MMDA. Bagamat, sir, may markings ito, may pintura ito, at tila baga pinalalabas na official vehicle ng MMDA, right?
3: Tama po kayo.
2: Okay, sige. So, isa-isayin natin to, ha? Sorry po, kami tumawag kay Ginoong Torre, pero siya daw ho, may order na wag muna magsalita. Gusto ko lang iliwanagin ito. Okay. Ang first violation, dumaan ka sa busway?
3: Opo.
2: Okay,
3: dumaan po siya sa busway na hindi po siya nagre-responde. Tsaka wala naman traffic po sa right side eh. So, pero tumatakbo sa bus lane.
2: Okay.
3: Pangalawa ho, yung tampering of plate, yung plaka galing ho sa isang truck, hindi po naka-issue dun sa Fortuner. Pangatlo ho, yung paglalagay ng markings ng MMDA, kasi siyempre bawal po yun na isang private vehicle lalagyan po ng mga markings. Pangatlo ho, yung unauthorized accessories, which is yung blinker.
2: Okay, pang-apat yon.
3: Apo.
2: Pang-apat na violation. Sana, again, sir, ha?
3: Yes.
2: Okay, sa busway, may multa yan, 5,000, tama? Opo.
3: Opo, okay. Tama po kayo.
2: Yung pong plate, yung pong illegal use ng paggamit ng plate number, yun talagang impoundable yun.
3: Impoundable po yun. Actually, naka-impound po siya hanggang ngayon sa amin. Maliit lang, ang problema lang ho, maliit lang ang penalty, which is 5,000 din. Ang sumunod naman ho, yun namang paglalagay ng marking sa sasakyan, bawal din po yun. Ang multa po doon ay 1,000. Pang-apat po yung blinker, unauthorized accessories, ganun din po, ano po yun, 5,000 din.
2: Opo. Sir, wala bang criminal liability yung ikay ay maglagay ng markings sa iyong sasakyan? Markings po ng isang government office?
3: Sir, unang-una, sa amin kasi, ang mandato ko sa LTO, hindi po kaya na, administrative lang po kami eh. Hindi po, so, ang power ko ho, yung driver's license at saka yung sasakyan. Pero, linawin ko lang po sa mga kababayan natin na hindi pa po tapos ang resolution dito. Lalabas po ngayong araw na to, kahit na nagbayad na po ng mga penalties na sinasabi ho ni GM Torre, hindi pa rin po lumalabas yung resolution. Ilalabas ko po within the day yung resolution kung ano po ang sasapitin nung unang-una yung driver's license kasi maliwanag pong may violation dyan.
2: Opo, sige. So sir, yung pong plate number na naka-assign sa isang Isuzu truck, anong kwento? Ba't napunta roon sa Fortuner?
3: Ang binanggit po niya sa mga interview niya, nagpagawa daw siya ng plaka na red plate, kinopya doon at yun ang inilagay.
2: Sandali lang sir, sir, ang plate number po ay sagradong government property, no? Hindi ako pwedeng magpagawa kahit kanino ng plate number, lalo pa at palalabasin ko na government plate ito. Diba,
3: tama po kayo.
2: Diba, attorney, criminal offense po yun, diba?
3: Sir, hindi po ako abogado, pero
2: I'm sorry.
3: Tampering of plate po ang naging violation niya, sir. Medyo mabigat po yun. Then sa kagaya pa naming mga kawani ng gobyerno, parang mas mabigat po yung sitwasyon na ganun.
2: Okay, so ano po ang kwento? Bakit yung alphanumerics nung plate number ang ginamit? Talaga bang yung plate na nakakabit ay issued sa truck o yung alphanumerics ginamit niya?
3: Hindi po, yung number po na yon, which is yung SGS, ay naka-issued dun sa truck ng MMDA, Isuzu truck.
2: Ah,
3: pero
2: okay.
3: Ang nabanggit nga po niya, napanood ko din po yung kanyang interview, yun daw po ay ipinagawa niya, yun nga, kaya yung naghihigpit ako sa mga gawaan na ganyan, ipinagawa niya sa labas at kinopya yung plaka ng Isuzu na truck.
2: Okay, sige. So, MMDA vehicle, yung plate number, yung alphanumerics noon, ang ginamit niya para pagpagawa ng plate number sa labas, at yun ang ikinabit niya sa kanyang sasakyan na private.
3: Tama po kayo.
2: Alright. Sir, ito pong pagkaka-impound ng kanyang sasakyan, ano po ang penalty ho ba dyan? Diyaw ba pinag-uusapan dito o ano pong regulasyon at gaano katagal mai-impound dyan? Ano ang magiging legal basis para siya ay i-release dito po sa may-ari?
3: Okay, ganito po. Una, yung mga penalties niya, babayaran niya. Pangalawa, yun pong kailangan tanggalin lahat po ng mga markings ng sasakyan at tanggalin ho yung blinker. Tapos sumunod pa ho, yung magiging resolution dun sa driver nung sasakyan. Dalawa lang po kasi yan, suspension or revocation.
2: Okay. Sino ho ang on record ano ho sa LTO investigation ang nagmamaneho nung questionable sa sasakyan?
3: May driver po eh, may driver. Although inamin naman po ni GM na sakay siya doon, pero may driver po na nagsuko ho ng driver's license. Sinuko rin ho yung driver's license eh.
2: Okay. Pero hindi po, you are not at liberty yet to identify the driver?
3: Wala lang ho yung record sa akin, sir. Nandun sa IID. Pero papakuha ko po mamaya.
2: Okay, sige. So, sir, who will handle... Kayo po purely LTO administrative issues lamang?
3: Yes, sir. Opo, opo. Hanggang dun lang power ko, sir.
2: Oh, yeah. We understand. Opo, we understand.
3: Yes, sir.
2: Opo. Yung pong sasakyan, saan naka-impound ngayon?
3: Sa amin po. Hindi ko po i-release to, sir, hanggat hindi po... Unang-una, nakiklear po lahat yan, yung penalties, although sinasabi niya, nagbayad na, pero hindi ko pa po nakikita kasi yung report na bayad na, yung mga penalties and sa violation. Pangalawa, kailangan pong tanggalin lahat ng mga markings and blinker. Hindi po namin i-release ng hindi tanggal po lahat yan.
2: Okay. Maliban doon, meron ho ding regulasyon, I remember ang LTO, na kapag yung sasakyan, may transfer of ownership, may mga kaukulang pong resikitos eh. Diba? Doon sa affidavit of sale, etc. Yung recording opo, nito. Opo. May mga ganun po eh. Yun ho ba? Opo. Ay, opo. Meron ho bang ganun din usapin dito?
3: Actually, nung isang araw po ay sa ipumunta sa amin kasi hindi namin ma-determine yung pag-aari. Ngayon, nabanggit po nga kanina, meron isang registered owner na sa kanila nakapangalan. Hanggang ngayon naman po kasi naka-alarm yung sasakyan eh. Mm-hmm. So may pananagutan po yung registered owner talaga. So yun nga po, yung mga penalty sa kanya nakakarga yan at saka yung mga violations bukod pa po dun sa driver. So kailangan nila i-submit po sa amin kung may mga deed of sale para ma-determine po natin kung sino na ba talaga yung may-ari nito. Although sa media, sinasabi naman po ni GM na pag-aari niya at nabili niya.
2: Oo, pero wala pa siyang inihaharap na deed of sale sa LTO.
3: Wala pa po. Wala pa po.
2: Wala pang proseso po ng change ownership, no?
3: Wala pa po. Wala pa po. At hindi po kasi nila magagalawan change of ownership ngayon, Manong Ted. Gawa, naka-alarm po yan. At nasa amin po yung possession.
2: Okay. Naka-alarm dahil...
3: Doon sa mga violations, sir.
2: Okay.
3: Kasi once na, nag-issue ho kasi ako ng show cause order, Manong Ted, noong August 28. Unang violation lang po kasi yung bustling saka doon sa tampering of plate. Eh, that time, hindi pa namin ma-determine kung ano talaga yung original na plaka. Hanggang sa nakita na rin namin, merong siyang on a separate post na merong ibang plaka. So na locate ko na yung original niya na detalye.
2: Eh. Okay.
3: Kaya dalawa po ang show cause. So yung dalawang show cause po na yon, pareho pong may alarma.
2: Saan original na nakarehistro itong Fortuner? Saan, anong LTO office? Saan?
3: Sa NCR po. Dito okay. Yan sa NCR nakarehistro.
2: Okay. Sir, sino ang humuli ho dito? Kasi GM ito, former chief PMP, sino ang humuli ho dito? At ito'y nalantad
3: kami
2: kasi...
3: Actually, sir, nangyari, inisuhan po ng show cause order sa sir. So, nung pagka-issue ko ng show cause order, obligado po siyang i-surrender sa amin yung sasakyan. Voluntary naman, nag-comply naman si GM, sinurrender naman niya yung sasakyan. So, nung pag-surrender niya, i-impound namin.
2: Hindi. Nung dumaan siya sa busway, wala pong DOTR task force? Walang humuli?
3: Wala po, wala po. Actually, yung video po ang pinagbasihan ko nung pagkaka-issue ko ng show cause order.
2: Apo, saan galing ang video?
3: Online po, kumalat po kasi siya online na may dumadaan nga po sa bus lane. In fact, yung Facebook post ni GM, sinare din niya yung video na yon. Kaya nakita din po namin.
2: So kumbaga ito ho ay pangyayari kung saan hindi na kasi po maraming dumadaan sa busway na hindi naman otorisado, di po ba, no ha? And then yung iba kahit na congressman, may mga ganun eh na nahuhuli kasi nga dumadaan physical hinuhuli. In this case po nag-viral yung video, may nag-post na kumuha ng video na itong MMDA vehicle na ito umano ay dumadaan doon kayo nagsimula ng inyong pag-usisa at nataon na yung pala yung gamit ni Torre at siya mismo ang nagkusa na po.
3: Opo.
2: No, at nagsabi nga itong mga pangyayaring ito, in fairness to him. No,
3: Opo. Actually Manong Ted, nung umpisa hindi ko alam na kanya eh. Naglabas lang po siya ng kanyang statement dun sa Facebook post niya. Kaya nalaman namin po kanya kasi hindi po namin ma-determine. Hindi naman po na para yung sasakyan. Walang enforcer na pumara. So totally zero. Pero ang mabigat po kasing investigation na ginawa ko, yun hong nagulat din ako kasi yun hong plaka. Supposed to be kasi yung sasakyan, 4 digits, 3 digits ang nakakabit. So dun ho nagsimula.
2: Opo, opo. Andi lang ho doon sa isang violation na yun. Considering po, ang dami ho nito, no? Binilang nga natin, 4 po ito. At ito pong magandong mga violation, kung pangkaraniwang pumamamayan ito, eh, talaga may kalalagyan, no?
3: Opo, opo. Ito naman po, sir, sa amin po sa LTO, maraming nga pong nagsasabi online na hindi namin malamya ang ano namin. Hindi po. Hindi pa po tapos ang resolution. Antayin po nila yung resolution. Makikita po nila na patas po kami, mayaman, mahirap, politiko, o opisyal ng gobyerno o hindi.
2: Opo, opo. Sige po. So kami po yung nangkantabi. Kaya kami tumawag sa inyo, ASIC nga, para ho ilatag natin to at maunawaan natin ang totoong mga pangyayari kasi nga yung iba, eh parang ang iba nga nagsasabi na, uy, ang lakas naman ng loob ng LTO na manita, hindi ito sinita pala sa busway. Kung hindi, nag-react lamang sila ASEC doon sa viral video na may gumagamit ng busway na supposed to be hindi otorisado. Yun po yun. Okay.
3: Opo, tama po kayo.
2: Sige, salamat ASEC, kanyang pong paliwanag.
3: Salamat po.
2: Thank you. At kami po'y tumawag nga dito, mga kapatid, kay GM Torre. Ang sabi nga daw po niya, hindi pa siya muna ho daw pinapayagan na magkaroon ng mga panayam. Kasi nga gusto ko marinig po ang kanyang panig po dito. At alam nyo, sa totoo lang, hindi ho ba ako mismo, nung panghong naging Chief PMP ito, before siya maging Chief PMP, doon sa humahanap pa po ng pamalit, no? Sa retiring Chief PMP ang Pangulo, at isa nga sa mga nababanggit na kandidato ay si Ginoong Torre, ako ang sabi ko na talagang palagay ko, ito na pagkakataon din para ang isang hindi PMA-er, PMPA graduate, ay maging hepe ng pambansang pulisya. Kasi nga doon sa kanyang ipinamalas po na tapang, galing, ha? Galing din po to manage, no? Yung pong kay Pangulong Digong.
1: Yes.
2: Yung pagpapadala sa kanya sa The Hague. Yung kanyang pag-manage noon, kahit na po napakahirap, eh, na-manage niya ho ng, well, sa mga DDS, I'm sure, galit na galit, no? Pero na-manage niya. And then yung kay Apollo Quebuloy.
1: Siya rin yun.
2: Siya rin po yun. Kaya naman din, naibigay sa kanya po yung posisyon. Nagkaroon lang ho ng kontrobersya.
1: Correct.
2: Ayoko nang balikan yun, yung kanilang hindi pa kakasundo. Pero binigyan pa rin siya ng tiwala at in-appoint as GM.
1: General pa rin. Pero manager sa MMDA.
2: Oo, hindi na siya Chief PMP.
1: Hindi na.
2: Pero ito hong pangyayaring ito ay nakakalungkot para ho sa akin. Ako'y nalulungkot po sa pangyayaring ito kasi...
1: Nakaka-disappoint. Sa totoo lang, nakaka-disappoint po kasi ikaw mismo nagtatrabaho sa MMDA at ikaw ang numero uno na lalabag sa rules ng MMDA. Medyo, pasensya na po. Ako, I have high respect for General Manager Torre, pero nung malaman ko ito, naging bala ko. Hindi ko lubos maisip na siya mismo ang gagawa po nito. Sa totoo lang, alam naman niya na hindi siya kasama sa mga pupwedeng dumaan. At aminado pa siya na mismong ginawa yung sasakyan para palabasin na mukhang MMDA official car. Ang tanong ko lang, doon sa mga taga-MMDA, wala nakakita sa tuwing dadali niya yung sasakyan halimbawa?
2: Hindi naman siguro. Hindi ka naman siguro.
1: Wala nakakaalam na hindi official car yun ng
2: MMDA? Hindi ka naman siguro mag-iisip na kung ano-anong mga bagay na labag sa batas. Kung ang nagmamaneho niyan o gumagamit niyan ay isang former Chief PMP.
1: Hindi mo na pag-iisipan,
2: ano? General Manager.
1: Yun na nga.
2: Hindi ba? Si Ginoong Artist din tinatawagan namin.
1: Oo,
2: para nga sa panayam din sa kanya. Sa issue. Ano ba ang importansya nito? Itong issue ito. Muli po, bukas ang aming pong programa kay GM Torre. At sabi ko nga, kami po ay tagahanga din po niya.
1: Yes.
2: Pero sabi mo nga, ikay disappointed.
1: Disappointed
2: kasi po,
1: ako.
2: Alam nyo, yung busway issue... Medyo para ho sa akin, maliit na bagay yan kung talaga naman nagmamadali ka at ikaw enforcer.
1: Oo, diba? Meron kang
2: pupuntahan. May hinahabol ka.
1: Yan.
2: Sa akin ho, kung, di ba kasi dito po mga police, di ba? Police mobile, yung pong mga emergency vehicles, presidente, vice-presidente,
1: Senate President,
2: House Speaker.
1: Yan, sila
2: yan po lang. Mga, at saka Chief Justice.
1: Yan.
2: Ayan po yung mga pwede lang dyan. Pero yung punto po, na una yung plate number ng ibang sasakyan eh gagamitin mo.
1: Mm.
2: Medyo alam niyo ano ho yan ha? Labag yan sa batas kasi ang pagkakaintindi ko dyan, may criminal liability po. Correct me if I'm wrong, pero hindi ka pwedeng gumamit ng ibang plaka para sa iyong sasakyan kasi po, ang alam ko dyan, ano ho yan, pinagbabawal yan kasi pwedeng gamitin yan sa criminal activities. Hindi ko sinasabing in this case, ganun ha?
1: Mm.
2: Pero kaya po, bawal yan eh.
1: Mm-mm.
2: Pangalawa, yung maglalagay ka ng markings.
1: Mm-mm.
2: Ako, bibili ako ng sasakyan ko, tapos pipinturahan ko ng HPG.
1: Oo. Lagyan mo ng PNP.
2: Hindi ba?
1: Correct.
2: I mean, you know, anyway...
1: May siren pa, tsaka wang-wang.
2: Yun lang pong sabi mo nga, disappointing dito. Kaya po gusto ho namin siya makapanayam. Although siya po naman ay humingi na ng paumanhin.
1: Oo. Tsaka siya mismo nag-post. Kumbaga yung accountability naman on him. Hindi niya tinanggi. Pinaliwanag niya na siya talaga
2: yun. Hindi ka makakatanggi kasi ito na po yan.
1: Oo. At sinasabi niya nga, meron daw siyang, ginamit niya daw yung sasakyan. Dumaan siya sa EDSA busway kasi gusto nilang tingnan yung traffic situation or parang may emergency something na titignan sa EDSA. But still, ang tindi nung sa plaka.
2: Apat nga yung ating binilang na...
1: For violations.
2: Ano, but the point is, ano pa ho ang kanyang kredibilidad ngayon as general manager, supposed to be the one, di ba, the leader of the entire MMDA group. Sorry po, but you know, ang sakit sa sabihin nito na hinahangaan mo yung tao. And then ngayon, ano pa ang iyong, sorry po, moral at ascendancy to lead the enforcers, the entire force ng MMDA para ipatupad ang batas? I mean, that's the sad part of this, no? I mean, dito, maghihintay ka ba ba na manggaling sa presidente? I mean, again, mga kapatid, ano, ako'y nanghihinayang lang.
1: Baka naman palampasin. Kasi nga, nabanggit mo naman kanina, sa dami naman nandiyan ng mga ginawa ni Torre, di ba?
2: Anyway, so yun lang po ang ating damdamin po dito. No? We feel bad, no? Ako, I feel, hindi ako komportable na sabihin ito, pero yun nga eh. Pati kay Ginoong Artes, hindi ba? Alam nyo, sa MMDA, may record na yan dati, ha? Nung gumawa kami ng expose dyan, maraming mga motorsiklo na binili ng MMDA, hindi inirehistro sa Makati LTO o sa Central LTO. Saan inirehistro? Sa Coronadal, South Cotabato.
1: Mm-hmm.
2: MMDA, bakit? Eh kasi may kailigalan doon sa purchase nila ng motorsiklo. Inilayo nila yung rehistro. Nabuko namin dati. That's a separate story, separate issue yun. Pero dati po, nangyari na yan sa MMDA din. Ayoko lang buhayin niya ngayon kasi itong dating chairman niyan eh okay. Sige, hanggang dyan lang po muna ako. At bukas mo ang aming programa para po kay GM Torre dito po sa pangyayaring ito. At muli po, kami po ay ako nalulungkot ako dito sa pangyayaring ito. Kasi nga taong kumbaga yung leader, no? Leadership by example.
4: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and
5: Watch two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo chase Asian Games glory at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. Catch all the action from September 10 to October 4, only on Signal.
6: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
7: So it's important to always check.
8: Voila!
7: Check your facts.
6: Dito lang yan sa Kitty Explorers, Kita Kids!
5: Asia's greatest sporting spectacle is here. 45 delegations, 43 sports, 55 competition venues, and more than 430 Filipino athletes, all chasing glory for the nation. Witness every triumph, every record, and every moment of pride as Asia comes together on one stage.
8: Watch the 20th Asian Games, Aichi Nagoya 2026, from September 10 to October 4, across Signal platforms. Imagine One Asia.

0: natin ng Boxmastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainam po sa ating kalusugan. Pangangatawang Boxmastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Panalo ka, sarap magkape. Nasa ating bang linya na ngayon si NBI Director Melvin Matibag. Alright, opo, habang tayo nakantabay po kay Director, mga kapatid, Transport Business Bakamo, UV Express, School Service, Travel and Tours, Photon Traveler is a smart choice. May pagpipilian ka sa mga reliable Photon models, Traveler X 16-seater, Traveler XL 19-seater. Sa dami po ng pasahero, sulit ang bawat biyahe. Photon Traveler Vans, komportable ang mga upuan, may seat belts for your safety, malakas ang aircon, suwabe ang biyahe. Kung transport ang negosyo, negosyo ka sa Photon Traveler Vans. Punta na sa mga Photon dealership now na. Photon is a proud member po ng UAAGI Auto Group brand, marking 20 years of industry experience. Kaya Darlie De Roca, mag-Photon ka na sa iyong negosyo. At tayo nakantabay kay... Okay, sige.
1: Sige, magbibigay muna ako ng oras, partner. Sige, habang partner. Inaantay natin ang kausap natin.
0: Si ang oras... Attorney Melvin Matibag po, importante ito. Ang dami pag-uusapan natin ng mga isyong pambayan.
1: 9:15 nga mga kapatid, ang oras, ang tamang oras natin po sa ating lahat yan ang Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Bisitahin nyo nga po mga kapatid ang kanilang Facebook page araw-araw. Meron pong live selling ng alahas dyan sa Mayet de la Rosa Facebook page. Open din po for franchise ang Mayet de la Rosa. Kanina daw, pagsakay nila ng Grab, nakatutok sa atin yung Grab driver.
0: Uy,
1: mamaya, kuhanin natin ang pangalan sa lahat po ng mga TNVS drivers at taxi drivers, pampublikong transportasyon ang inyong minamaneho o kahit private na motorista na nakatutok po sa atin ngayon sa radyo. Mm-hmm. Good morning po sa inyo. Kayo po ba'y frustrated? Disappointed din?
0: Nandiyan na po iyan mga kapatid. Hintayin po na lamang natin kung ano ho magiging disposisyon dito ng ating pong nakatataas. Mga kapatid, pagbati po ng good morning sa mga nagbibigay ng reaksyon sa ating mga pinag-uusapang issue, si Attorney Biboy Malaya. Kuya, good morning sa iyo.
2: Good morning.
0: Regards daw, sabi ni Chacha.
1: Uy,
0: kay,
1: good morning.
0: Kay paring Darlie De Roca ng Ligias Lechon. Good morning, pare. Salamat sa iyo. Padinuguan ka naman. Joke lang.
1: Palechon ka naman, John.
0: Kay Iñaki Garcia, good morning din sa iyo, Iñaki. Mabuhay ka. At birthday ngayon ni George sa salud. Ang ating kaibigan na kapartner niya sa Thailand. Okay?
1: Sige.
0: Yung ito aking rin. Mga kurbata.
1: Thailand niya. Silang may
0: gawa. Yes.
1: Yun naman talaga.
0: Pero ngayon, bihirang-bihira ako magkurbata.
1: Oo nga. Ito, si Jess Mirasol, nakatutok din sa atin ngayon. Batiin daw natin ang pinakamamahal na asawa ni Jess Mirasol na si Vanessa Amor Mirasol, 10 weeks pregnant. I love you from Jess Mirasol. Pagbate, galing kay Paul Samarita.
0: Toink. Mga kapatid, double toink. Asan na ba ako? Ayan, tuloy na. Wala tuloy ako.
1: Wala ka sa sarili mo, partner.
0: Dito pala ako.
1: Ay, good morning, Sir batingin Ryan Marion.
0: Batingin ko pala ng good morning si Robert C. ng East Ocean Palace.
1: Sir Robert,
0: good morning.
1: Gising na siya.
0: Pati kay Regan. Yan.
1: Good morning po sa inyo.
0: Ating mga kaibigan sa Toink. Sa ating
1: sa
0: mga kaibigan sa East Ocean
1: sa
0: Palace.
1: Sa Makapagal.
0: Talaga naman, ha?
1: Masarap yan. Diyan sa may Makapagal.
0: Lakas ng tawa ni...
1: Kaya nga eh.
0: Lakas
1: bakit
0: ng tawa
1: mamaya,
0: ni...
1: Wala lang ako mamaya nga. But mamaya.
0: Tanungin mo sila.
1: Sige.
0: Ito, habang tayo nakantabay po dito ho kay Attorney Matibag, ang daming issue ha. Yung palahong mahiwagang kaldero, iimbestigahan na.
1: Magsasampa na. Hindi lang iimbestigahan.
0: Headline ngayon yan on the Philippine Star.
3: Tumulong na lang kayo.
0: Good morning dito kay kaibigang Jaris Bondok ng The Philippine Star. Nung ikay nandoon sa...
1: in a better place.
0: Ikaw na nagsabi.
1: Oo.
0: When you were in a better place, baby girl, kami ng ating kasamang si Maricel Halili.
1: Oo, oh, oh, na birthday sa Friday.
0: Ano pala, ang ating kasama
1: si
0: dito
1: Denise.
0: Ay si Denise.
1: Oo. Oh, oh.
0: Kailangan ka na maglilibulit.
1: Ayan na sinasabi ko sa iyo. Yun nga ang balita ko eh. Good morning. Ano? Thank you kay Denise pala at kay Maricel. Salamat po sa inyo.
0: Kailangan ka maglilibulit.
1: Hindi muna, daming gastos.
0: Sabi ni Angela.
1: Oh. Andaing gastos. Oh, ikaw parang di mo ako namimiss ha.
0: Hindi nga.
1: Oh. Parang di mo ako masyado namiss. Parang ano ka? Ano tawag doon? Ano tawag doon? Gandang-ganda ka sa mga nakita mo dito.
2: True.
0: Ha?
2: Mm-mm. True.
0: Ayaw naman.
1: Oo. Oo. Hindi ka nagaganda sa nakita mo ngayon?
0: Ay, hindi. Sobra.
1: Yan ang gusto ko sa'yo.
0: Sobra.
1: Yan ang gusto ko sa'yo. O sige, tuloy mo. O ano nangyari?
0: O, meron kami nakau. Kasi ang ating pabida ay private motorist.
1: Okay.
0: Oo. At ito ay nagtatrabaho as call center agent doon sa Clark City sa Pampanga. Taga Mambalacat, Pampanga siya.
1: Okay.
0: Si Alvin Baking. O, at nung araw na iyon, mga kapatid, nung atin siya makapanayam, kapag ho pala siya pauwi na galing sa duty niya magdamag, nakikinig sa atin.
1: Aww.
0: At sabi niya, yun daw pong premyo na kanyang tatanggapin ay para sa kanyang biyanan na nandoon po mga kapatid sa Rizal. Alright, ang kanya pong biyanan nasa Rizal kung saan po naman daw ay ito'y isang mananahe. Ngayon, ang ating pong napagtagumpayan dito na premyo mga kapatid ay umabot po sa 5,000 pesos dahil nag-ambag-ambagan si Happy K, Happy Man, Happy Daddy at si Happy Anonymous. Para sabi ko sa kanya, kung ganun naman, kako, na ibibigay mo ito sa iyong biyanan, eh buuin na natin ito na 5,000. Nang sa ganun, magkaroon din daw siya ng kanyang puhunan para sa kanyang pananahi at maging mga pangangailangan ng kanyang biyanan. Ang bait na manugang nito.
1: Oh.
0: Sana all.
1: Oh, oh.
3: Sana all.
1: Mas pinagpapala yan pag ganyan.
0: Sige. So ito pong kanya din pong si Lola Zinaida Del Mundo. Ito yung kanyang biyanan, di ba?
1: Mm.
0: O sige. Ito yung kanyang mga video, girl.
1: Sige,
0: ikaw
1: na
0: magpakilala.
1: Ito nga po si Alvin Baking ay nagpadala na po ng mga pruweba sa kanya pong kwento. Ito yung video. Papakilala niya po yung kanyang pamilya. Ipapakita niya rin sa atin si Lola Zinaida Del Mundo na birthday po ngayong araw na ito, September 7.
0: Not timing naman.
1: Yes, at papakita po yung kanilang patahian, mga gamit po tulad ng makina, maging yung trolley ni Lola sa pagtitinda po. At magpapasalamat din po siya, Lola Zinaida, sa lahat po ng ating mga Happy Anonymous sa talaga namang hindi kinakailangan na magpakilala pa, pero tumutulong pa rin po sa ating mga kapatid na nangangailangan. Narito mga kapatid, panoorin at pakinggan niyo po ang buhay ni Alvin Baking dyan po sa Mabalacat sa Pampanga.
4: Magandang araw po. Ako po ulit si Alvin Baking na Mabalacat, Pampanga. At ito po ang aking pamilya. Ito po ang aking panganay na anak, si Stephanie. Ang aking pong asawa, Marisa. Ang panganay na lalaki po, si Anthony. Siya po ay nag-aaral ngayon sa PSAU, Pampanga State Agricultural University. At ito pong bunsong anak na si Morris, na doon sa same na university po na nag-aaral. Siya po ay nag-aaral ng veterinary, ang aking bunso. At ang panganilana ko lang po ay nag-aaral ng BS Math. Parehas po silang second year college na ngayong taon.
5: Ito po mga kinalamin.
1: Oh.
0: Ayun.
1: Luma na, no?
0: Yung panahayaan. Sige, si Lola.
5: Aging po, tsaka piping.
1: Si Lola Zinaida yung nagsasalita.
5: At isang high speed. Ito po mga kanan ni nanay, nasira po yan na ng mekaniko, hindi na po naayos. Kaya hindi na po niya nagamit.
6: Ako si Zinaida.
1: Ay, ito pala si Zinaida, si Lola.
6: 86 years na.
1: 86?
0: Kaya meron na siyang 10,000.
6: 7. September 7.
0: Happy birthday.
6: Nananahi kami ng mga maliliit na tela. Ginagawa namin yurt. Ganon.
0: Oo nga. Ito talaga naman totoo.
6: Ang yamang katnig. Ipapasalamat ako kay Ted Pailon at BJ Chacha.
5: Yan po yung gamit niya pagtitinda, trolley.
0: Talaga naman.
5: Tsaka bangko.
1: Mm-mm.
7: Salamat sa blessing na binigay niyo.
6: malaking tulong ito sa akin. Mm-hmm. Bili ko ng pagkain tsaka tela. Tsaka kung pwede, baka bili ng ilang pirasong yero.
0: Oh.
6: Salamat kay Ted Pailon, DJ Chacha, Maricel Halibet, at sa aking manugang, na si Alvin Paking. Maraming salamat.
0: Okay, nasa linya ngayon si Alvin. Kausapin lang natin. Alvin, good morning.
2: Magandang umaga po, Manong Ted. Oh. DJ Chacha, magandang umaga po.
0: Oh. Wala ka pang tulog?
2: Wala pa po.
0: Oh, sige.
2: Actually, meron naman po kasi Linggo naman po kagabi. May katapan nakabawi.
0: Ah, okay, sige. So, nakita namin yung ano yung totoong kwentong buhay nga nitong si Bianan mo at... Lahat ay totoo, kaya kami humahanga sa iyong katapatan. Birthday ngayon ng iyong biyanan. Ikaw ba bumati na sa kanya?
2: Opo, kahapon po, binati po namin siya. Kaninang umaga po, yung mga anak ko po bumati rin po.
0: Oh, sige. So, sinasabi niya yung yero, bibili daw sila ng yero. Bakit?
2: Ah, opo. Kasi po yung sa dekoran po ng bahay nila, medyo luma na po yung yero at nabutas na po yun. Mm. Kaya tinatakpan lang po nila ng plastic sa ngayon, nung pagkakalam ko. Yun, hindi pa po napapagawa. Nag-iipunan pa lang po eh.
0: Oh, sige, ganito ha. Alvin, tanungin mo nga si Lola kung maaari lamang, ano, kung maaari lamang yung kanyang tinanggap na 5,000. Okay, gamitin doon sa kanyang puhuna, pabili niya ng bigas, pagkain. Yung yero ka mo, huwag niya nang bilhin. Bigyan kami ng estimate dito. Sagot na yan ni Happy Anonymous. Okay?
2: Oo, salamat po. Salamat po.
0: O, sige. So, kasi kami meron din isa pang panayam dito. Pero dito muna tayo natatapos, ha? Dito sa ating pangako ngayon. Ito, pangako ito ni Chacha, ha?
1: Nako, madaling mapag-usapan.
0: Okay.
1: Pero kita
0: sige.
1: Mo pagmamahal niya kay nanay.
0: Oo naman.
1: Nalo ha, dahil ipapagawa ang bubong ni nanay.
0: Oh, pagagawa natin yan. Siguro naman, wala pang 100,000 yan. The joke lang.
1: Thank you, Kuya. Kuya Alvin. Okay.
0: Salamat sa iyo, Alvin, ha? Salamat na marami.
2: Salamat po, Manong Pet. Salamat po sa programa ninyo. Malaking tulong po ito.
0: Tawagan mo si nanay at sabihin mo kamo, pa-estimate na yan para tayo na ang sumagot niyan. Hindi kami actually ang ating Happy Anonymous. Okay? Salamat ha, Alvin.
2: Opo, salamat po. Salamat
0: thank
2: po.
0: You.
2: Maraming salamat po.
1: Mabuhay!
0: Si Director Melvin Matibag po ay nasa linya na ngayon. Director, magandang umaga po.
3: Magandang umaga po, Kated at DJ Chacha. Sa lahat po ng tumatangkilig sa inyong programa, isang magandang umaga po.
0: Mabuhay. Go ahead, Cha.
1: Yes po.
3: Good morning po kayo.
1: Good morning, Director. Director, may sinasabi po kayo na within days or perhaps within this week, magsasampa na po ng kasong NBI dito po sa mga sangkot sa di umano'y anomalya dyan po sa Golden Cauldron. Ano pa pong hinihintay ninyo bago po tuluyang maisampa yung complaint?
3: Well, tinatapos na lang po natin yung final affidavit ng investigation as to dito sa issue na to. Kasi malawak po yung issue. Marami pong kaso na maring isampa. So we have decided na isi-segmentize po namin, i-itemize namin. Total, per transaction naman po yan that is already considered isang offense po eh. So we're looking at dito muna dun sa kaldero na to.
1: Oo.
3: Dahil ito po yung naunang natapos yung investigation po.
1: Oo. Ilang tao po ang tinitingnan natin na posibleng makasuhan dito?
3: Yung buong ano po, yung kasampo yung buong membro ng board dito ng
1: buong po. Buong
3: at
1: members?
3: Ilan po mga personalities. Yung po ng board po.
1: Buong members board. Ng board? Ilan po ito lahat, attorney?
3: Apo. 5 personalities yung nandoon po sa listahan. So, kasi po mamaya meron pa kaming interview rin sa pinakang isang witness eh. So, kaya hindi ko po mabigay yung eksaktong numero. Mamaya po 4 o'clock.
1: Sige po. Attorney, Director, ano
3: po
1: pong...
3: additional po na testimony.
1: Ano pong eksaktong kaso ang iisasampa po natin dito sa 5 individual na binabanggit ninyo?
3: Well, dependent pa rin po dun sa additional testimony mamaya kung nagtutugma po rin sa lumalabas na presyo. Kasi kung magtutugma po rin sa testimony na sa ibang ebidensya na gather namin yung testimony, lalabas po na pwedeng pumasok sa plunder po ito. Pero definitely, violation of 1319, Republic Act 1319, pasok po doon.

0: at testimonya so far affidavit na nag-uugnay dito sa cauldron na ito na issue kay Ginoong Cayetano?
1: Well, meron po siyang mga claim mismo. May mga pronouncement noon siya na siya mismo nagsasabi na nakasama sa nagpagawa niyan. So I think he represented himself as the chairman of the board, and there are documents that will show and a testimony that will show that he's part of it, then he will be included po. So right now, I know you will ask me po certain kung masasama siya. At this point po, the direction is showing, the evidence is showing that towards that direction na dapat makasama po.
0: Opo. So magkakaalaman kung ihahain na po ang kaso, saan sir? Saan sa DOJ?
1: Yun po yung, to be very straightforward about it, yung ina-identify pa natin, if we will file it pa sa DOJ for the investigation or directly file it to the Office of the Ombudsman.
0: So,
1: medyo dependent po talaga certain dun sa dalawang witness namin mamaya po ng 4 p.m. po.
0: Ah, okay. Witness mamaya 4 p.m. Opo.
1: Opo.
0: Yung Clark Development Corporation, nung panahon ito nangyari, nung panahon ng panunungkulan nitong si Vince Dizon, kasama ho ba si Vince dito?
1: Well, ito pong sa Caldero, certain identify po, pisgok po eh. Wala pong kinalaman po yung Clark Development, yung BCDA. Wala pong kinalaman sa pagpatayo po nito.
0: Opo. So, separate case po yung unang yung sinabi na iniimbestigahan din yung construction ng facilities.
1: Yun po yung separate na case sa facilities, which is ang nangyari po dyan, meron nga pong dismissal from the Office of the Ombudsman na kami po dito sa NBI, we considered it na siyempre presumption na regular po yung naging proceedings yan. So we leave it to the Office of the Ombudsman right now how they will review a previous pronouncement of the previous leadership po ng Ombudsman. Kaya nakapokus po kami dito sa Pisgok po ngayon.
0: Ah, okay. So doon po sa facilities, hindi na po. Kasi nung una, naalala ko po, meron ka ninyong mga nagbigay sa inyo ng karagdagang ebidensya. So ngayon po, hindi na po kayo nagpursu noon ang NBI.
1: Tama po yan. We find it best na yung decision namin, we leave it to the Office of the Ombudsman.
0: Mm-hmm.
1: Because there is already a pronouncement of the Ombudsman under the different leadership. But whatever evidence or document that we'll have, we will be happy to share it and forward it to the Office of the Ombudsman.
0: Okay, sige po. Naunawaan po namin. So sir, doon po sa honey trap issue, kasi itong si Ginoong Leviste na nasa abroad pa, may statement eh, meron siyang sinasabi na yung NBI daw, iba na ang ibig sabihin ng I.
2: May binabang.
0: National Bureau of Invention. Ano yung reaction doon na director?
1: Well, alam po ninyo, he can say anything that he wants to say. Pero at the end of the day, yung ebidensya po yung magtuturing kung invento ba o hindi. Pero ang sakit po muna, wala siya rito eh. Sana harapin niya po yung kanyang kinakaharap na kaso. Dahil siya yung seryosong aligasyon po ang nakakusa sa kanya. Kaya niya mag-Facebook, pero yung humarap po dito mismo sa NBI para tugunan yung mga paratang sa kanya, hindi po niya ginawa. So ngayon po, natapos namin yung investigation at ang mga ebidensya po, malinaw yung aming documentary, testimonial, evidence, yung pong aming mga CCTV, at mismo mga pronouncement po ng mga kasama sa kinasuhan. Pinanood po namin yung mga interview nitong mga tao na to, at dun po lalo nagpatibay yung kaso namin. Kasi pag titingnan po ninyo, yung pag-Facebook din po na ganyan ni Congressman Leviste na nagpahamak sa kanya. Balikan niyo po yung interview ni former Congressman Jim Paras kung saan sinabi niya, sabi kasi nung nag-i-interview, nag-usap daw kayo nung July 15, yun yung unang meeting niyo. Sabi ni Jim Paras, hindi, May 17 pa lang, nag-usap na kami. Nung binalikan natin yung mga posting nito ni Congressman Leviste, May 17, nakapost na siya noon, nagpapatama siya na mayroong isang opisyal na may hilig ng bababae, may mga babae kinagawa, lagi sa Rockwell. At inulit po niya yung post na yon nung lumabas na yung storya. Hindi po kasi namin siya agad, hindi po kasi namin inilabas yung, at pinakita sa kanila kaagad yung mga CCTV na hawak namin. Tapos mayroon pong media personality na naglabas ng CCTV, doon na po nagkaiba-iba yung storya nila. Doon na nag-a- at mayroon pong admission. Tingnan nyo po, Sir Ted, DJ Chacha, ha?

0: Sinasabi po nito ni Alias Ken na siya ang in-approach ni Jim Paras para po gawin itong plano na to. Hindi po niya itinanggi na may plano. Si Jim Paras, sinabi naman niya, ang nag-approach sa kanya, si Alias Ken, hindi din po niya itinanggi na may plano. Ibig sabihin, may convergence of story, ng truth ng story, sa kabila mismo mga partido ng galing.
1: Mm-hmm.
0: Na sila'y nagkasundo, nag-usap. Ang nagtuturoan na lang ngayon, sino yung nagpasimula, sino yung nakaisip, sino yung nagturo. Which is already immaterial dun sa kaso. Dahil yung sabihin, nag-usap-usap eh. Halimbawa po tayo, DJ Chacha, mm-hmm. nag-usap tayo.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko, gawin natin to. Pero pumayag po kayo na gawin natin. Pero nung nagkabukuhan, sinabi ko, hindi si sila Katib lumapit sa akin. Tapos sabi naman ni Katib, hindi siya. Attorney Matibag lumapit sa amin. Pero bottom line, nag-meeting tayo, nagkasundo tayong gawin yun. At ginawa nga natin.
1: Oo. Attorney,
0: hindi yun lang napuli ko siya rin po.
1: Yes po. Attorney, bukod dun sa binabanggit nyo na Viber messages, may CCTV footages kayo, may iba pa kayong mga hawak na ebidensya, may pera kasing involved dito, hindi po ba? Meron ba kayong mga ebidensya na may kinalaman sa bank transaction, money trail? May nakita po ba tayong ganun?
0: Yun po yung aming sinusundan ngayon na kinukuha namin. AMLA po, no? Sumulat na po kami kung mayroong mga transfer ng ganong pera at ini-trace po namin.
1: Mm.
0: Mayroong maraming personalities po, so pwede kung kanina transfer. Pero speaking of pera, yung isa po sa mga lawyers already admitted nung meeting nila, nagbigay siya ng pera. Maliit na halaga. Sabi niya, for gas money.
1: Oh.
0: Diba? So meron na pong ganyan eh. At meron din pong admission sa mga interview nila na si Alias Ken daw humihingi ng 5 million. At sinabi naman ito nila din Paras na financial assistance yun dahil malalaking tao yung haharapin.
1: Mm.
0: So nandun na po sila na po yung bumuo ng kwento mismo.
1: Mm. Attorney, Director, tama po ba? Qualified human trafficking ang nakikita nyo pong kaso dito? Bakit po? Bakit
0: tama
1: yun
0: po
1: ang complaint?
0: Ang human trafficking po is being done kung meron pong fraud, yung pong perong fraud, may deceit, may threat doon sa individual para gumawa, gamitin sila para gumawa ng isang bagay na against sa kanila. Ayaw nila initially ron, pero then pinilit ka or pinangakuan ka na procurency, pinangako sa'yo na ganito, meron ka, consummated. Meron pong decided case kami ng Supreme Court na almost parallel to this na tinitingnan ko. Pinag-aralan po namin itong maigi. At pag-aaralan din naman po ng Department of Justice yung aming isinampang kaso.
1: Oo, kasi yun ang tanong din ng ilan eh. Kasi kung character assassination ang planong gawin, bakit ang ikakaso ay qualified human trafficking? Baka daw po sa dulo, madismiss po itong kasong ito.
0: May exploitation po, andun po yung elements. Nung kinausap po nila yung apat na babae, pinangakuan ng malaking halaga, sinubisi sila na maggawa ng testimonya at in fact, nasulat na po yung affidavit, hindi lang pinirmahan dahil hindi pa nabigay. That is already a consummation. Hindi po kailangang actual na nangyari yung pinaplano nila. Pero yung stage na yun mismo, doon po mismo pumapasok yung human trafficking at meron po tayong desisyon na ng Korte Suprema ukol po sa ganitong pangyayari.
1: Ah, may ganun na? Kasi non-bailable
0: meron
1: po yan.
0: Po.
1: Pag naisan pa po yan, non-bailable yan, hindi po ba? Tama po ba?
0: Tama po. Pag lumusot po sa prosecution, if there is already a determination that there is a reasonable certainty of conviction at ipinail po sa Korte, ang korte po will determine the probable cause, mag-i-issue po ng warrant.
1: Pagka po naisampan nyo yan, sinasabi nyo within this week, kailan po lalabas ang arrest warrant kung sakali?
0: Hindi po, nasampan na po namin sa DOJ. So
1: opo.
0: Preliminary investigation po yan, DJ Chacha, mag-i-issue po ng subpoena ang DOJ for them to answer. Ipapadala po sa kanila yung amin pong affidavit of investigation at yung mga ebidensya para sumagot po sila.
1: Kumbaga wala pang arrest warrant, Director, no? Wala.
0: Wala pa po yan. Ang mag-iimbestiga po muna, preliminary investigation, yung National Prosecution Service po ng DOJ.
1: Ayun, mas malinaw na. May balita na po ba kung kailan po uuwi si Congressman Leandro Leviste?
0: Eh, sana nga po umuwi kasi nakapag-Facebook naman siya, pero hindi siya umuwi. Pero yung pong may mga report po sa amin nasa Europe pa rin siya. In fact, meron po nagpadala nga ng nakunan siya ng picture na sumasakay sa Uber dun sa Frankfurt sa Germany August 6.
1: Saan po sumasakay, sir?
0: So, mukhang higot po dun sa yun. Mag-Uber po. Nasakay siya ng Uber. May sasakyan. Nakunan po siya nung isang kakilala natin doon, pinadala po sa amin.
1: So,
0: nasa Frankfurt po siya noon, sa Germany, noong panahon na ito, August 6 po.
1: Okay.
0: Tapos, na-monitor po, after noon, nasa Switzerland naman. So, Ngayon po, mukha nasa France naman. Ito pa po yung report sa atin.
2: So,
0: nakapagtaka lang po kasi po, nakita ko yan, nagpo-push yan nung naka-recess yung Kongreso. Ang tagal daw magkaroon ng pasok. May mga ganun po ba na, ano niya, na posting niya. Ngayong merong pasok at importante yan din i-deliberate ng Kongreso, wala po siya rito.
2: Yung pong human trafficking, pareho din po yung kasong yon na isinampan ng NBI against former Congressman Mike Defensor, sir?
0: Iba naman po yon. Ang ending naman po nun, prostitution. Kasi ang human trafficking, hindi naman po basta nag-end sa prostitution. Iba-iba po yan. Basta may exploitation po, may forced labor, okay, may pamimilit, sa exploitation, papasok po dyan.
2: Opo, pero itong kay Ginoong Defensor, wala pa po. Hindi pa ito, nag-file na ho ba kayo sa Pasig RTC?
0: Ano rin po, certain preliminary investigation po sa City Prosecutor of Pasig po.
2: I opo. See. Okay, sige. Opo. So, sir, dito po ngayon kay Leviste, uusad po yung kaso. Pag siya dumating, kung sakasakali pong umuwi, wala, ano pong aasahan niya from the NBI? Invitation pa lang ho muna.
0: Hindi na po. Nasa DOJ na po yan. And I'm sure the DOJ will send sabihin na po doon po sa kung saan yung last known address niya. Saka po yung kanyang opisina kung pwede ron. Kasi meron po yan ang alam ko na address niya yung sa Horizon, sa penthouse doon. Pero there is already a report na pinakante niya na yung penthouse po. Naglipat na yung gamit eh. So pwede naman po sa opisina niya sa Kongreso po. So kahit po hindi siya dumating during the preliminary investigation, tutuloy po, uusad po yun sa DOJ. Pagdating naman sa file sa korte, kailangan po ma-acquire po yung jurisdiction sa kanya over the person, may issuean po ng warrant of arrest yan. Or pwede siyang mag-voluntary surrender doon sa korte.
2: Opo, okay. Sige. Sir, doon po sa kaso ni VP Sara na NBI daw po yung complainant dito po sa QCRTC na naglabas po ng arrest warrant, di po ba?
0: Tama po yun. Yan po yung ipinail ng NBI sa DOJ po ulit. Yung pong proseso na yon. Tapos ang DOJ nag-conduct po ng preliminary investigation. After conducting preliminary investigation, they determine that there's probable cause. Pinail po nila ngayon sa RTC. Tapos yung RTC naman po, pinail, nag-file ng motion to dismiss po yung kampo ni BP Sara na na-deny po yung motion to dismiss niya. Kaya kailangan po siyang issue ng warrant. Proseso po yan eh. Yung po pag-i-issue ng warrant, hindi po indiscriminate yan. Kaya ka po nag-i-issue ng warrant, dyan po magsisimula yung paggulong ng justisya ng proseso sa korte po. Yung po yung tinatawag na the court should acquire jurisdiction over the person. At yung pag-acquire po ng jurisdiction over the person, either voluntary dun po sa akusado or by virtue of serving a warrant by the law enforcement po.
2: Opo. Attorney, kanina ho kasi we were talking doon sa abogado ni VP Sara, si Attorney Lim, no? Ang tanong namin sa kanya, dito ho ba dahil ang sinasabing pinagbantaan ng Presidente, First Lady, tsaka itong si former Speaker Romualdez, dito ba mauobliga ang court na paharapin si Pangulong Marcos o si First Lady o si Martin Romualdez? Dito ho ba pwede po na yung defense magsabi noon na paharapin yung sinasabing aggrieved parties? Paano po ito, attorney?
0: Well, yung po nga, no, they can be considered the witness. Pero based dun po sa investigation report ng NBI, kompleto na po eh. Hindi naman kailangan obligahin yung elemento po ng krimen, eh may lalabas na po. And this is not a private crime. Public crime po itong rape threat eh. Kaya hindi po kinakailangan yung mismo mga partido ay pumunta doon unless sabihin ng court na necessary, the court can give an order. Depende po, discretion ng court po yan. And if there is an order from the court, alam po ninyo, sagrado po sa ating lahat yan, na kung may order yung court, kailangan po nating umarap, dumalo, kasi pwede po tayong mailagay sa sitwasyon na in contempt of the court order po.
2: Okay. Pero kumbaga po, tatayo na ang kaso na NBI, tanging NBI lamang, ang complainant.
0: Yes po. Tatayo po yon dahil it is a public crime at pwede po ang law enforcement ang magpursu niyan or any interested party. Kaya po, ang nagiging title po ng kaso, kung makikita niyo po, People of the Philippines versus Mandela Cruz, ganun po yan.
2: Opo.
0: Dahil ibig sabihin, yung offense na ginawa mo is an offense to the Republic. Opo. Sa sambayanan po.
2: Opo. Doon ho ba sa mga attachment ng kasong ito, gaya po ng katanungan doon sa impeachment court, meron bang mga affidavit of complaint si Pangulong Marcos, si First Lady, tsaka si Martin Romualdez?
0: Wala po kami in-attach na gano'n dahil that is already a motu proprio investigation, okay. And also upon instruction of the Department of Justice noon for NBA to investigate.
2: Okay, sige po. Ngayon, dun po sa claim ni VP Sara na hindi na siya, ang feeling niya hindi na siya safe. Ano po, at sabi nga niya, ramdam niya na siya ay sinosurveillance. Ano po reaksyon doon ng NBI? Kasi kasama po kayo sa mga binabanggit nga na medyo pinaghihinalaan, pinagdududahan ngayon sa sinasabi nga po na safety security po ng Vice President.
0: Sir Ted, napanood ko po yung ano, with due respect po, parang binanggit niya yung PNP sa korte, wala siyang tiwala na, no? So, sabi naman po sa NBI, if that is the feeling of Vice President, tapos sinasabi niya, sino mananagot kung may mangyari sa kanya, sabi po sa NBI, sa law enforcement, we are willing to provide her the necessary security 24/7 if she needs it. And I will personally say that may mangyari sa kanya, we will be accountable, we will be answerable. Kami po, mananagot kung may mangyari po sa kanya. Sapagkat nakasama po sa mandato ng NBI na protection ng tuwang seguridad po ng Vice Presidente. Ngayon, kung mayroon po talagang mangbas yan at ebidensya siya, hindi na po siya mismo kung makapagpadala siya ng tao po sa NBI or kahit liham or abidibit po na mayroon siyang tinutukoy, ay amin po itong direktang imbestigahan. Sa ngayon nga po, nagbuo ng team para tingnan po, i-validate po yung kanyang sinasabi na to. But kung naghahanap po siya ng gustong managot kung may mangyari sa kanya, if she will allow herself to be protected by the National Bureau of Investigation, ako po, I will personally assume the responsibility kung meron pong mangyari sa kanyang masama.
2: Oo nga naman, no, wala hong nabanggit na NBI, I'm sorry, PMP, tsaka doon sa court nga daw kung sakasakali. Okay. Yun lang siguro yung assumption na yung gobyerno mismo, sa ngayon, wala na siyang kumpiyansa nga para sa kanyang seguridad. Anyway, Director, samantalahin ko na ito, si Senator Bato, anong balita ho sa inyo? Ano hong report nyo? Although, alam ko naman, hindi ho ninyo i-announce ano, kung sakali kung tumbok yung kunasa saan. Anong balita po?
0: Tama po. Salamat po, Sir Ted. Ano po, tuloy-tuloy naman po yan. At meron po talaga kami mga positive development and we're gearing towards na yung pong identified areas na sinasabi po na medyo mataas po yung possibility na nandun siya. We are gearing up na puntahan po namin, ano po, mag-enforce po kami ng warrant of arrest galing from the ICC. Meron lang po kaming tinitingnan na timing sa lugar na ito. Kasi meron pong mga events po na upcoming na baka maapektuhan po.
2: Okay.
0: So, hindi ko lang po
2: Yes, sir. Naunawaan po namin. And thank you po. No? Kayo po yung nakapagbigay po ng oras. Go ahead.
0: Pwede ko pong ibulong sa inyong personal, pero hindi na lang po. Alam nyo, may mga binibigay naman po sa inyong personal and I trust you na sabi ko, Captain, mag-una po natin ano po.
2: Salamat po. Naunawaan po namin, ano po, Director. Salamat po at kayo po nakapagpaliwanag sa mga importanteng isyong ito para maunawaan po namin na mas klaro itong mga isyong ito. Salamat po, Director.
0: Maraming salamat po, Sir Ted at DJ Chacha. Mabuhay po kayo. Salamat.
2: Thank you very much. Director Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation. Oo nga, police saka yung ano nabanggit, no? Yung sa
1: pero like, alam mo, in general naman, parang kasama rin talaga sila dun . Kasi nga, sabi talaga ni VP Sara, wala akong tiwala sa gobyernong ito, sa taong bayan. So kasama talaga lahat.
2: Mm-hmm. Bueno, mga kapatid, ang tamang oras ngayon ganap ng 9:48 in the morning. Sarap magkape, panalo ka! Boss Max 3 Coffee ang naghahatid po ng tamang oras. Alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno yan ng santo na nanggagaling sa mangosteen. Available po sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sarsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Max 3 Coffee. Kape, sarap, panalo ka! Para kay Boss Eugene Evangelista po naman ng Rhea Generics. Boss Eugene, good morning and thank you for watching. Thank you for listening. Basta Rhea, maaasahan mo. Good morning sa ating mga friendship. Diyan po naman sa Rhea Gene Merrick. Ayan, si Boss New Gene na napagaling ng pagaling. Wala na tayong laban dyan.
1: Galing ba pumalo?
2: Ay nako, walang kaduda-duda. Parang istorbon trabaho sa... Good morning, Sir New Gene. Ha? Salamat po na marami. O Beno, para dito kay Alvin, kami ay madali lang kanina nga sa ating importanteng interview kay Director. Pero Alvin ha, tawagan mo si Nanay at sagot na ng ating Happy Anonymous ang pagpapagawa sa kanila pong likuran. Kasi nga daw po, bibili ng mga yero. Meron pa ho tayong isa na pinangakuan din na magpa-estimate po yun naman nanalo nung ikay nandito pa sa Pilipinas, baby girl.
1: Yes.
2: Yung taga Cavite.
1: Oh.
2: Bukas natin ipapalabas yung kanyang pagbigay ng estimate para sa pagpapagawa ng kanilang mga dinding.
1: Mm-hmm.
2: Meron po lamang tayong importante mga paalaala at sa ating pong pagbabalik, tutunghayan po natin tong ating naging winner ho naman ng taga Marinduque. Yung pong mag-asawa, sila lang pong dalawa, living together, wala silang anak. Yung pong naipadala po natin sa kanya na puhunan po naman para po sa kanilang hanap buhay. Umabot po ito ng halagang 15,000 pesos. Yan po yung kanilang puhunan sa kanilang sari-sari store. Diyan po naman sa Marinduque Province. Yan po ang ating tampok. Abangan!
3: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng...
4: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga...

0: at Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
1: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
2: Himalaya Pilipino.
3: True FM.
4: Binabati po ni JB Garganera at ng ating pong himpilan si Ma'am Tina Arceo Dumlao, ang Business Section Editor po ng Philippine Daily Inquirer ng Happy Happy Birthday.
3: Uy, Happy Birthday!
4: Maligayang bati po, Ma'am Tina Arceo Dumlao. Maligayang bati po sa inyong kaarawan. At muli po, binabati po namin si Tita Dina Aquino ng Happy Birthday Advance.
3: On October!
4: Pagbati po ng Happy Birthday po kay Ate Leticia Baby Dayto. Ayan.
3: And Maricel Halili on Friday, September 11.
4: Happy Birthday, Maricel. Ngayon po, itong ating magandang balita po naman. Hatid pa rin po ng ating po mga Happy Anonymous.
3: Naku, ito na nga mga kapatid. Si Nanay Emelita Almonte ng Marinduque. Ito po'y una nating nakausap, mga kapatid, August 6, 2026. Nagpapadala na po siya noon ng mga updates sa atin. But this time, meron siyang panibagong update. Si Nanay nga po, para sa mga nakikinig sa atin, ay tindera po ng maliit na sari-sari store. Wala po silang anak ng kaniyang asawa. Pero sila po ay masaya namang nagsasama at habang nagtitinda sa kanilang maliit na sari-sari store, ay nanonood po sa atin since 2022 pa, may Signal TV po sila sa kanilang tahanan. Ito nga pong maliit na sari-sari store nila na pangtusto sa pangangailangan nila araw-araw ay kumikita po ng 200 to 300 pesos per day. Dati pong nagtatrabaho sa isang restaurant at sa munisipyo yung kanya pong asawa. Kasal nga po siya dito sa kanyang mister na isang stroke patient. May prostate cancer at may dementia din po. At pinagkakasya po nilang pilit yung 200 to 300 pesos per day na kita po doon sa kanilang sari-sari store para sa kanilang mga pangangailangan. Paminsan-minsan nag-aabot din daw po itong anak ng kanyang mister ng pambili ng gamot. Nung makausap natin siya, ang sabi niya, yung 2,000 piso ay para po sa gamot ng kanyang asawa. At kung may matitira pa, ipambibili niya ng ilan pang mga paninda sa kanila pong sari-sari store. Narito mga kapatid, papakita niya po sa atin ang update. Ano? May mga videos po si Nanay, tama ba, na ipapakita tayo ngayong araw na ito. Narito po, panoorin at pakinggan ninyo ang buhay ni Nanay Emelita Almonte mula po dyan sa Marinduque. Ito na. May natira pa dun sa pambili ng gamot. Namimili na po sila ngayon dito sa maliit na parang mini supermarket. Yan na lang. Dun po sa probinsya.
5: Hello, ito po. Si tatay. Labis-labis po ang aming katuwaan at kami po ay inyong nabiyayaan. Maraming salamat po. Dala po talaga ng kahirapan na kami po ay nakadulog po sa inyo, na humingi po kami sa inyo ng tulong. Mm-hmm. Salamat po naman sa puong may kapal at nabigyan niyo po kami ng pandagdag po sa aming paninda. Ito po yung nabili ko po.
3: Ang dami.
5: Maraming salamat po, Panginoon.
3: Oo.
5: Lubos po talaga kami nagpapasalamat po, Panginoon, at nabiyayaan mo po kami ng pandagdag po sa aming negosyo. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, kay Happy Anonymous, kay Pretty B, kay Happy Daddy, kay Happy K, kay Happy Man, at sa inyo po, Sir Ted Pailon, at kay DJ Chacha. Napakarami pong salamat sa inyo. Nabiyayaan niyo po kami. Nawa po ay marami pa pong tao ang matulungan ninyo. Gabayan po tayong lahat ng puong may kapal. At pagpalain po Maraming salamat po. Natutuwa po ako at malaking tulong po ito sa amin.
3: Mm-hmm.
5: God bless po.
4: God bless.
5: God bless po sa ating lahat, sa inyo po, sa mga nakakatulong po, lahat-lahat po sa inyo. Tuwan-tuwa po kami nang matanggap po namin ito.
3: Mm-hmm.
5: Malaking tulong po ito sa amin.
3: Ito po yung ang daming napamili ni Nanay. Ito yung mga panindaw, merong itlog, may bigas, may mga soft drinks.
5: Ito na. Tindahan namin.
4: Oh, kalaman.
3: Correct. Po. Ibang-iba dun sa dati. May mga noodles, candy, at kung ano-ano pa po. Mga paninda sa sari-sari store po na maliit. Ano, or may mga kape pa, may gatas. Lahat sabon na po pwedeng itinda, nandyan na po sa tindahan ni Nanay.
5: Laman.
3: Ito nga lang pong inaasahan nilang mag-asawa.
4: Mandilata.
3: Correct. Oo.
4: Kay toyo, suka.
3: Patis, lahat meron. At ito yung ano, listahan. Yung listahan ng mga napamili po ni Nanay.
4: Nag-audit si Nanay.
3: Pwede sa kuha ito.
4: Opo. At sa ganito pong uri ho ng ating mga winners, mga kapatid, kami humuhugot ng inspirasyon sa kanila pong katapatan.
3: Amen.
4: At yan po ay nagbubunga ho naman ng tiwala ng ating mga happy anonymous.
3: Amen. Amen.
4: Thank you very much po. Sa inyo po, Nanay. Sigurado po kami, nanonood sila sa atin ngayon. Si Nanay Emilita, si Ate Emilita Almonte ng Marinduque, maging ng kanya pong mister na si tata, na si kuya Juanito. Salamat po na marami sa inyong pagiging tapat at pagtugon sa aming lambing, sa mga patunay, sa inyong pong kwento. Salamat po na marami.
3: Mm-hmm.
4: Dahil sa inyo, mas lalo pa pong nagtitiwala ang ating mga Happy Anonymous sa mga humihingi po ng tulong sa ating pong programa sa pamamagitan po ng ating mga pa-contest na ito, mga pabida at ang ating pong Bible verse na inihahandog ni Brad Jeff araw-araw. What a way to start the week, baby girl.
3: Amen. At biglang alas 10 na ng umaga,
4: it's
3: partner.
4: It's now 10 o'clock. Ha? Salamat po na marami. Bukas po tayo. May pa-contest.
6: B1079 Cabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
7: Time check brought to you by
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko kaklaro, bisa layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yung di maigmata sa bumiad.
3: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol ni mo.
5: Malikang paalala,

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay, at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
1: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
6: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha late.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: 97.9 Cabasa's Radio Time. It is now 2 o'clock.
1: Time check brought to you by
2: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
3: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo. Para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media quality and prioridad. Tawag na 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: kidney care time.
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing test-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Tara na!

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Tara na,

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney, unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Oy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, tita?
5: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

Get up. It's Retro City.

tumawig. Mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.

0: from the boss, Diana Ross.
1: Dua Lipa with a song Hallucinate.
0: All right, the boss is hallucinating. Good morning! Magandang Martes na po. Mga kapatid, nasa linya ngayon si Veronica Torres ng Pag-asa dahil may mga lugar sa Metro Manila nagdeklara ng no classes, no? Kaya tayo ho'y nag-iisip at nagtatanong, ano ba talaga? Magiging maulan ba ngayon sa Metro Manila? Good morning, Veronica.
2: Magandang umaga rin po, Sir Ted and DJ Chacha at sa ating mga taga-subaybay sa True FM. Ngayong araw nga ay patuloy ang epekto ng southwest monsoon o habagat sa Luzon at Visayas. At dahil nga dito, asahan natin yung monsoon rains sa Zambales at Bataan. Kapag sinabi po natin monsoon rains, ito yung halos tuloy-tuloy na katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Occasional rains naman ang dala ng southwest monsoon sa Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Maulap na papawirin at mga kalat-kalat pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot pa rin ang habagat ang aasahan sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon at Western Visayas. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagi maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga chance na mga thunderstorm. So sa mga areas na hindi nga pinapaulan ng habagat, asahan nga po natin na magiging mainit at malinsang ang panahon pa rin at mga chance na mga thunderstorms paghapon. Para naman sa lagi ng karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat o baybayin ng ating bansa. At meron nga tayong heavy rainfall warning na inilabas ng ating mga kasamahan sa regional forecasting sa National Capital Region, kung saan naka-yellow warning level sa ilang bahagi ng Zambales, ilang bahagi rin ng Batangas. At inaasahan naman yung light to moderate with occasional heavy rain na nakakaapekto sa ilang parte ng Zambales, sa may Bataan, Tarlac, ilang bahagi ng Pampanga, ilang bahagi ng Bulacan, ilang bahagi rin ng Bulacan, ilang bahagi ng Batangas, ilang bahagi ng Cavite, ilang bahagi ng Quezon, at ilang bahagi rin ng Nueva Ecija. Kaya itong mga impormasyon na ito may kita sa Facebook page ng Pag-asa National Capital Region. At yan nga po muna ang pinakabagong balita sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
0: Veronica, itong forecast ng Pag-asa, pinagbabasihan kasi ng mga LGUs. As in today ba, meron kayong forecast ng orange rainfall warning for Metro Manila or red?
2: So ngayon po, kung pagbabasihan po natin yung nilabas na heavy rainfall warning ng ating mga kasamahan sa region, yung ang pinakamataas na warning level po kasi nila for now ay yellow warning.
0: Oh.
2: And then sa weather advisory naman po ng Pag-asa, although meron tayong nailabas na naka-orange rainfall warning for today, ay sa may Zambales at Bataan lang naman ito. Yung 100 to 200 millimeters na pag-ulan sa Zambales at Bataan at 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan for today sa Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Yung inaasahan nga natin na mga malalakas na pag-ulan sa Metro Manila ay possible magsimula yan around Thursday.
0: So saan kaya, anyway, kasi di ba Pag-asa ang source ng weather forecast ng LGUs, right?
2: Tama po kayo dyan, sir.
0: Oo, so kung yellow, yung hindi ko masyado maarok, no? Bakit walang pasok sa maraming lugar sa Metro Manila? Anyway, yung hindi mo masasagot yan, Veronica, kasi sorry ha, kami lamang ay nagtatanong. Pero anyway, so sa ngayon, hanggang yellow so far ang forecast ninyo, ha?
2: Sa yung yellow po ay mostly sa yung heavy rainfall warning sa may Zambales and Batangas. At ito po ay yellow po for now, yung inisyo po nila ng 5 a.m. And then sa weather advisory po natin na pang 24 hours, yung yung nakita po natin ng malalakas na pag-ulan sa Metro Manila, yung 50 to 100 millimeters possible mag-start around Thursday po.
0: Yung sa Metro Manila?
2: Tama po kayo, Sir Ted.
0: For Thursday?
2: Around Thursday po. Although ngayon naman, mapulimlim pa rin naman po yung panahon and then may mga scattered rains pa rin naman po tayo sa Metro Manila.
0: So yung Thursday pa weekend, ang sinasabi nyo na pwedeng magkaroon ng malalakas na pag-ulan?
2: Tama po kayo, Sir Ted. So ayun po yung possible mag-start na 50 to 100 millimeters na pag-ulan. Pero depende pa rin po kung Nakikita natin na may mga possible po kasing mga low pressure area mabuo in the next few days kung mapaaga po yung pagbuo nito. Hindi rin po natin ruled out na mas umaga yung mga heavy rains po sa Metro Manila.
0: O sige, so kumbaga di pa tayo sure dyan. O, abangan natin tomorrow, Wednesday. Sige, salamat na marami sa iyo, Veronica. Thank you.
2: Maraming salamat din po.
0: Veronica Torres, ng Pag-asa mga kapatid. Mabilis lamang, baby girl, bago natin ihatid ang ating mga ulo-ulo. Ang isang iglap sa mga pangunahing balita. Ito muna ho yung listahan bago po sa MMDA website, no? Nang mga wala pong klase ngayon, Las Piñas suspended all levels in public and private schools.
1: Valenzuela City, face-to-face classes suspended din po yan sa lahat ng levels, both public and private. Shift to alternative delivery mode po sila.
0: Mandaluyong City, face-to-face classes po suspended for all levels in public and private schools. Shift to alternative delivery mode.
1: Ganun din po sa Quezon City. Face-to-face classes are suspended. Sila po'y nakashift ngayon sa alternative delivery mode, both public and private, mga kapatid.
0: Mga kapatid, pareho din po sa Patero City.
1: Sa Navota City, ganun din po, mga kapatid.
0: Manila.
1: Sa Caloocan City.
0: Paranaque.
1: Sa Marikina City, suspended ang klase po, all levels in public and private.
0: Malabon.
1: Maging sa Pasay City, shift po sa alternative delivery mode.
0: At sa San Juan City, yan po mga kapatid ang naging desisyon ng mga LGU sa Metro Manila today.
1: Wala na namang pasok.
0: Sabi nga nung isa kong grandson, parang lugi na tuition, ha?
1: Oo nga, paano yung mga nasa private school?
0: Habang ang inaasahan nga po, di ho naman ganun daw kalakas na ng ulan anyway. Sige! So, Lord, bless our mission today. Ang ating pong panalangin para po sa ating inang bayan na naharap po hindi lamang sa kalamidad, kundi maging kalamidad na gawa po ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Mga kapatid, good morning, good morning, good morning. Ngayon, isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Pinsan ni Pangulo Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez, kinasuhan po ng pandarambong sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y higit na 7 bilyong pisong kickback sa mga proyekto po para sa flood control, kasama sa mga kinasuhan si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Cor.
1: Samantala, Interior Secretary John Vic Remulla inanunsyo na ikokonsidera na raw bilang person deprived of liberty o PDL si dating House Speaker Martin Romualdez matapos kang maihain ng warrant of arrest para sa kongresista kahapon.
0: Kampo ni Congressman Martin Romualdez handa umanong harapin ang aligasyon laban sa kanya at nanawagan para po sa patas na pagdinig at due process. Iginagalang daw nila ang hukuman at hindi humihingi ng espesyal na pagtrato.
1: Impeachment trial ni VP Sara Duterte umiinit sa 677 ng mga pangalan na nakalista bilang recipients ng debt and confidential funds, 398 ang kasama o kasama ang pangalang Mary Grace Piatos ang wala pong record sa Philippine Statistics Authority.
0: 37 pangalan na lumabas po bilang recipient ng confidential fund ng BISE. Mga patay na ayon sa opisyal ng PSA na humarap sa hearing kahapon ng impeachment court.
1: VP Sara Duterte, inakusahan ng political harassment ang administrasyong Marcos Jr. Ang dagdag po ng Vice Presidente, wala raw siyang tiwala sa mga tagapagpatupad ng batas at hudikatura dahil ang mga senador, hukom, piskal at kapulisan ay kontrolado daw ng Pangulo.
0: Ombudsman Boying Remulla nakatakdang magtungo sa France para daw kausapin ang mga otoridad doon kaugnay po sa kaso na mag-inang Senador Loren Legarda at Batangas 1st District Representative Leandro Levite.
1: Dagdag pa po dyan, Ombudsman, bibigyang babala ang Pransya sa pagiging kanlungan ng mga nakaw na yaman.
0: National Bureau of Investigation, inimbestigahan po ang mga miyembro ng 2019 Southeast Asian Games na may kaugnayan sa pagpapatayo ng Golden Cauldron na ginastusan sa higit na 50 milyong piso. Kasong plunder at cut graft, maaaring harapin ng mga sangkot sa sinasabing anomalya.
1: Sa iba pang balita, parliamentary courtesy sa Office of the President at Office of the Vice President dapat na daw wakasan ng mga mambabata sa panahon po ng pagdalakay ng budget. Ayon po yan sa mga budget watchdogs, dapat daw suriin ang kanilang mga plano sa parehong antas ng pagsusuri sa ibang ahensya ng gobyerno.
0: Mga impormasyon na kung may kwestiyon sa soberenya ng Pilipinas sa Batanes, binubuhin na naman ng Chinese state media.
1: Pagbabawal sa mga batang wala pang 13 taong gulang na gumamit ng social media, umusad sa kamera.
0: DepEd, nagbabala po naman, walang tatanggaping mga bagong guro sa susunod na taon dahil sa kaltas sa pondo ng kagawaran.
1: Pambansang pulisya, plano namang mag-recruit ng nasa 2,000 bagong pulis sa taong 2027.
0: Sa oras na 19 minutes after 6 o'clock, DOH, sinabing aabutin pa ng 7 taon bago magkaroon ng sapat na bilang ng healthcare professionals para po sa dami ng populasyon sa bansa.
1: Bukod sa leptospirosis, Health Department minomonitor din ang mga kaso ng chikungunya mula po sa kagat ng lamok. Sa kanilang tala, tumaas ang 38% ang mga kaso ngayong taon kumpara noong nakaraang taon.
0: Sa ibang balita po naman sa Metro Manila, epidemya idiniklara na sa Maynila dahil sa pagtaas ng bilang ng mga kaso ng leptospirosis.
1: LTO, kinansela ang lisensya ng driver ng MMDA marked na SUV na dumaan sa EDSA busway sakay sa MMDA General Manager Nicholas Storm. Sasakyan na nakitaan ng maraming paglabag na nanatiling impounded.
0: 5 Indian national, edad 24 hanggang 26, inaresto sa Las Piñas dahil sa pagkidnap umano ng kapwa Indian na isang medical student.
1: Arestado naman sa Makati ang 2 Korean nationals, ang isang 65 taong gulang na lalaki na haharap po sa kasong fraud sa Korea at nakitang walang tamang immigration document. Samantalang isa pang Koreanong 85 taong gulang ay naisyuhan ng deportation order noong taong 2015.
0: At sa mga balita po naman sa lalawigan, 2 inhinyero ng DPWH inalis sa pwesto matapos nga pong aksidenteng mahulog at mamatay ang isang lalaki sa isang open drainage canal sa Phil and Friendship Highway sa Barangay Kutkut, Angeles City, Pampanga.
1: Nanay sa tarlac, sinaksak ang sariling anak na edad 4 taong gulang lamang.
0: Doon sa Cavite, isang 21 anyos na therapist sinaksak sa likod ang driver na sinasakyan tricycle.
1: Dalampasigan sa San Felipe, Zambales, unti-unti nang kinakain ang karagatan. Pagkaupos ng baybayin, isinisisi ng mga residente at negosyante sa dredging o paghuhukay ng buhangin ng mga hinihinalang barko ng China.
0: Sa Kabisaya, ampo naman, patay na dugong natagpuan sa baybayin po ng Sebaste sa Antique. Samantala, sa katabing bayan po naman ng Kaluya, na-rescue ang isang batang dugong na na-stranded dahil sa low tide.
1: Umano'y mataas sa pinuno ng New People's Army o NPA na huli sa Surigao del Sur.
0: Yan po ang sa Mindanao. Samantala po naman sa balitang pangkalakalan. Madikat-dikat sa bulsa po na dagdag singil sa produktong petrolyo, asahan ngayong araw.
1: Gobyerno, kinukonsidera ang pagpapataw ng mas mataas na buwis para sa mga luxury item bilang karagdagang pagkukuhana ng kita ng pamahalaan.
0: Mga isinusulong na tax reform na kasalukuyang administrasyon, malaki raw ang may tutulong sa utang ng Pilipinas ayon sa Malacanang.
1: Samantala, debt service bill ng bansa umabot sa higit 139 bilyong piso noong Hulyo, base po yan sa datos ng Philippine Treasury. Mas mataas yan ng 30% kumpara noong July 2025.
0: Pero sa ating pong panayam kahapon kay Congressman Miro Kimbo ng House Ways and Means Committee, sinabi niya na malamia ang kanilang pagtanggap sa panukala po na taasan ang buwis para po sa road users tax.
1: Kagawaran ng agrikultura may paglilinaw. Pagbaba po ng presyo ng baboy sa farm gate, hindi raw dahil sa importasyon.
0: Ngayon, sa oras na 6:22 na, mga balita po naman sa labas ng bansa. Bilang ng mga namatay sa malagim na mudslide at flash flood sa Nepal, umabot na sa 1,353 ayon sa datos ng kanilang pulisya. Isang candlelight vigil inialay para sa mga biktima.
1: Hilagang bahagi ng Lebanon, dinalo po ng usok sa pag-atake ng Israel.
0: At samantala po naman, bilang ng mga naitalang barko na dumadaan sa Strait of Hormuz, pinakamababa mula ng buwan ng Mayo.
1: Matinding pag-ulan, nagdulot ng pagbaha sa Japan.
0: At sa ating Sports News, Sports 5. Pinay tennis star Alex Ayala, sabik na po raw sa anya'y masayang environment na naghihintay sa kanya sa Asian Games.
1: Samantala, Asian quota spot nagbukas matapos makakuha ng kontrata sa NBA ni Lee Hyun Jung ng defending B-League champion Nagasaki Velka. Bigma na si Kai Soto, posibleng magbalik sa Japan B-League matapos hindi makalaro sa Texas A&M ng USNCAA.
0: Huling window po naman ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Gaganapin sa Pilipinas sa Pebrero sa susunod na taon.
1: At mga kapatid, abangan niyo po mamaya ang winner take all finals ng PVA Invitational Conference.
0: At sa ating balitang entertainment. Good morning! Feel Maritis Good ka. OPM Songs hatid ni Concert King Martin Rivera sa Vibe Plus.
1: Julie Andrews, makasaysayan ang pagkakapanalo ng Emmy sa edad na 90. Nanalo po ng Outstanding Character Voiceover ang beloved British actress para sa karakter na si Lady Whistledown sa hit Netflix series na Bridgerton. Kamakailan lang ang inanunsyo ni Julie ang kanyang retirement matapos ang halos 8 dekadang pag-arte.
0: Kalaisipan po naman sa mga netizens ang cryptic post ng asawa ni Baron Geisler na si Jamie sa kanyang deleted post sa threads. Tinanong niya kung normal ba sa alalay, maid o PA ang matulog sa kama kasama ang kanyang pamilyadong amo. Nagtatanong lamang daw siya para sa isang confused wife.
1: Sa iba pang balita, sigaw ng netizens, sana all may echo matapos lumabas ang viral video ni Jericho Rosales na binuhat ang girlfriend na si Janine Gutierrez para hindi mabasa ang paa sa baha sa Amerika.
0: Abay, kaya ko namang gawin sa'yo yan, baby girl.
1: Ayan ang gusto ko sa'yo. Kaya mo ba akong buhatin o ikaw ang bubuhatin ko?
0: Sure kung kaya kitang buhatin all the way.
1: I'm sure kaya mo ako dahil sa Osteogard.
0: Ay nako, baby girl. Sinabi mo, subukan natin yan. Try natin.
1: Sige, saan baha mo gusto? Sa Bulacan? O sige, sa Kalumpit? Doon tayo mag-practice?
0: Doon tayo sa San Simon Exit. Pamatay na face cars ng SB19 tampok sa black cover ng Japanese magazine na Anan.
1: Sa isang interview para sa kanyang documentary na Always Lalisa, ikinuwento naman ni Lisa ng Blackpink na mas pinili niya raw itago ang past relationships dahil ayaw niyang malagay sa alanganin ng Blackpink at co-members nito.
0: Mga kapatid, tamang oras ngayon, 6:25. Hatid sa atin yan ng Boss Max 3 Coffee. Thank you very much. Sarap magkape, panalo ka. Alam mo na kaagad, quality coffee, binsamoy pa lang. And puno yan ng Xanto na nanggagaling po sa mangosteen. Mainam sa ating pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Max. Boss Max 3 Coffee, thank you.
3: Mula sa TV5.
0: Mga kapatid, yan po ang ating ulo-ulo ng mga tampok na balita today. Araw nga po ng Martes. Anong pecha na, baby girl?
1: Ngayon na po yung September 8, taong 2026.
0: Mga kapatid, kami po'y handang-handa na para sa kaukulang detalye ng ilan sa mga balitang inyo na pakinggan sa aming pong magbabalik kasama na ang
1: News 5 True
4: FM. Ang galing, pang matagalan.
5: Parang tayo lang, han.
6: Gano'ng kahirap na maging mother at fighter pilot?
7: Sa gabi, magigising siya ilang beses kasi nagugutom or basa yung diaper. May lipad ka kinabukasan, then you don't have enough sleep.
8: Kami, kung sundalo, kami mga nasa uniforme, mas gusto namin na walang gera kaysa may gera.
9: Anong pumapasok sa isip mo ng mga minuto na yun?
10: Sasabog ba nito? Sorry na lang, sabi ko. Kung mag-isa ako, di mag-isa na lang mamatay.
9: And then, may malakas na putok na mabog. Di ko alam ako na pala yung tinawanan.

0: na ngayon, baby girl.
1: Oras 6:29 para po sa mga taong ginagawang orasan ng radyo.
0: At mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Kukoy po'y handang-handa na kami po'y handang-handa na kahapon pa. At narito na ang inyong inaabangan sa ating mga takapakinig sa radyo, sa mga nanonood kayo sa 1PH at sa True FM TV on Signal, sa YouTube at Facebook Live ng True FM. Ito ang News 5, ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
1: Ako naman po si DJ Chacha.
0: At unang-una nga po sa ating mga tampok na balita, itinuturing ng Person Deprived of Liberty o PDL si late Congressman at dating House Speaker Martin Romualdez. Yan nga po'y matapos isilbi sa kanya ng PNP ang kanyang arrest warrant mula sa Sandigan Bayan 3rd Division kahapon dahil nga po sa kasong plunder kaugnay pa rin po sa flood control scandal. Naniniwala po ang ombudsman na malakas daw ang kasong pandarambong na kanilang isinampa laban sa dating House Speaker. Ito nga po'y nag-uugata sa humigit-kumulang na 7.4 billion pesos na umano'y kickback nito sa flood control projects. Bago magtanghali kahapon, nang iaunsyo po ng ombudsman ang paghahabla ng naturang kaso. Kinahaponan lamang, pasado po alas 5:30 ng hapon, agad ding inilabas ng anti-graft court ang kaukulang arrest warrant. Kasama rin pong kinasuhan sina dating ako Bicol Partylist Representative Saldico at isang kasamahan sa bahay ni Romualdez. Damay din ang isang money changer na umano'y gumawa ng kaparaanan para mailabas ang pera patungo sa ibang mga bansa o sa mga biniling properties sa ilalim po ng iba't ibang mga kumpanya.
2: Sa dami ng perang nakulimbat, wala nang paglagyan, ibinili na ng ibinili ng iba't ibang mga bahay na hindi naman kailangan. Pero binili pa rin ng bahay at meron pa nga donate sa Harvard. Meron pa nga donate sa Harvard, ilang milyon dolyar. Kumbaga sa bulsa, hindi na kasya sa bulsa. Lawit na.
0: Yan po ang tinig ni Ombudsman Boying Remulla. Sabi ho naman ng palasyo, maliwanag po ang posisyon ni Pangulong Marcos Jr. na dapat ay panagutin ang sinumang dapat na managot. Yan po ay kahit pa kamag-anak, kaibigan, kalyado o kalaban daw sa politika.
3: Kung ano po ang isinisigaw ng ebidensya, dapat lamang pong itong mailahan. So depende na po yan sa mga makakasuhan kung sila man po ay may sapat na ebidensya para ipaglaban ang kanilang sarili, nasa kanila na po yan. At iginagalang po natin ang aksyon ng ombudsman dahil ito naman po ay nasa kanilang mandato.
0: Yan po ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Mamaya po ang ating talakayan tungkol sa isyong ito na hindi nagtatapos kay Romualdez. Ang ating pong inaasahan na pagpapakulong sa mga mandarambong.
1: Naka-hospital arrest po ngayon sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City si dating House Speaker Martin Romualdez matapos hainan ng arrest warrant kahapon. Sa ospital nga po nagpalipas ng magdamag ang mababatas habang naka-confine dahil base sa examination report ng July 20, napag-alamang may kondisyon sa puso si Romualdez at may history ng stroke. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, hindi stable ang blood pressure ni Romualdez at nagkaroon ito ng anxiety attack. Kasama ang kalihim ng isilbi ng PNP ang warrant kay Romualdez sa kanya mismong hospital room. Kasama niya rin sina PNP Chief Police General Jose Melencho Nartates at ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group NCR na si Police Colonel John Giagi.
4: We assure you, you cannot hide behind this one. Kahit gano'n kayamat siya, hindi niya kaya bayaran ng batas para kaya dahil siya dito sa pagandang lugar na sa pagandang lugar na local administration. Ang kwarto niya sa bayatas ay nag-iit na kung sabihin man ang kwarto niya dahil siya ay nag-iit yung kwarto niya. Yung batas ang laban dito.
1: Yan nga po ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla.
0: Sa ibang balita po naman, nadiskubring may sanggol at matagal nang patay na tumanggap umano ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang dalawang buwang gulang lamang na isang Marlene Sunga. Lumagda daw ito sa acknowledgement receipt noong pong 2023. Pero ang nakapagtataka ay lumalabas din sa records ng Philippine Statistics Authority na halos 6 na dekada ng patay noong natanggap daw niya ang pera. Bukod sa pangalang Sunga, isang Beatriz Cuenca rin ang nakatanggap daw ng 400,000 piso na Confi funds noong 2023. Pero sa record, Enero 2022 pa lamang ay ito'y ipinanganakap. At ayon sa testigo mula sa PSA, 37 sa mga kapangalan ng mga nakatanggap ng Confi funds ng DepEd at OVP ay patay na noong inilabas ang pera. Pakinggan natin ang ilang bahagi po ng paglilitis kahapon.
5: Based po kasi sa death certificate po niya, 2 months pa lang ay namatay na po siya.
6: 2 months? Ano naman po kayang confidential information bibigay nitong Marlene Sunga?
7: Objection, Your Honor. The same ground, Your Honor.
6: Kung gayon, Ms. Grande, itong si Marlene Sunga, noong 2023, ang taon ng di umano'y nagkabayaran ng confidential funds, hindi lamang siya 61 years ng patay, siya rin ay 2 months old lamang. Tama ba?
7: Objection, Your Honor. Calls for an opinion.
8: Move on, counsel.
0: Yan po ang bahagi ng paglilitis kahapon.
1: Samantala, mga kapatid, sa iba pa pong balita, binira ni Vice President Sara Duterte ang umano'y political harassment sa kanya ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa gitna daw yan ng mga kaso at impeachment trial na kanyang kinakaharap. Ayon po sa Vice Presidente, kontrolado ng Pangulong Marcos Jr. ang mga senador, prosecution, mga hukom at maging ang mga pulis. Sa kabila nito, hindi raw papayag si VP Sara na mapabagsak ng administrasyon. Ang giit pa ng Vice, kahit maraming na stress sa impeachment at kasong kinakaharap niya, nasa gobyerno daw ang totoong pressure.
9: Ang totoong pressure ay ang maging isang opisyal ng gobyerno habang nakikita ko na si Marcos at ang ilan pang mga opisyal ay tila sariling interes lamang ang inuuna. Sa halip na katakanan ng bawat Pilipino, ang totoong pressure ay ang nawala ninyong tiwala sa pamahalaan.
1: Yan nga po ang tinig ni Vice President Sara Duterte.
0: Samantala, na isapinal na po ng Senado ang schedule ng impeachment trial at pagdinig sa national budget hanggang sa Oktubre. Sa nilabas pong bagong schedule ng Senado ngayon pong Setyembre, mananatiling tuwing umaga ng Lunes hanggang Miyerkules ang impeachment trial, habang hapon naman itutuloy ang mga sesyon at mga pagdinig. Pero pagsapit ng Oktubre, maglalaan po ang Senado ng 3 buong linggo para sa impeachment mula October 1 to 15, bago maglaan po naman ng whole day na budget hearing simula October 16 to 23. Ayon kay Presiding Officer Chief Escudero, kanilang itutuloy ang impeachment trial sa pagtatapos po ng budget hearing sa November 9 at 16 bago ulit po ang debate sa budget. Tamang oras ngayon, alas 6:37 na. Happy birthday kay Walter Rilliorta on Thursday.
1: Happy birthday. And also,
0: Kabroom, good morning.
1: Si Marisan Halili, Friday, happy birthday.
0: Good morning. Sa inyong lahat na mga nagmamaneho ngayon ng hulugang kotse, good morning ha. Importante lamang kondisyon ng ating mga minamaneho at hindi tulad ng iba na baka naman sabihin na hindi ka na naman kondisyon. Excuse me, hard starting. Bigo ka na naman ba? Isang dali lang ha. Ito ang para sa'yo, Bagsik To. Bravo, good supplement for men. E di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging itotolo ang arangkada na walang palya. Bravo, food supplement for men, ang bagsik mo.
10: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! Katalaga!
0: Ayan ay bravo, mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang palala, ang bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ilang pang mga importanteng balita, susunod na! FM.
11: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat?
12: B107.9. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
13: Pag naasiman ka,
8: akin ka.
12: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
18: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video, at maihatid na nila sa inyo ang balita.
19: Mobile Journal, Amy Achanza po.
20: Arles de los Santos po.
21: Denise Pagasanso po.
22: Ben Perinqui po.
23: Las Paredes po.
24: Jeff Rivera po.
25: Julie Baiza po.
26: Kayla Macantas.
27: Mary Monreyes po.
28: Ayala Pascual po.
29: Halimit

0: BetPH. Sign up at bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
1: True FM.
2: True FM. Mga balita po naman sa lalawigan.
3: Mga kapatid, malaking kalbaryo para sa mga negosyante ang hanggang ngayon hindi pa rin nahumuhupang baha dyan sa Bulacan. Pahirapan ang operasyon sa isang poultry farm. Isinasakay na sa bangka o sa hinating drum ang mga panindang itlog at pakain sa mga manok. Delikado raw ang ganito nilang sistema dahil kapag tumaob ang sinasakyan, lugi agad. Unti-unti rin namang bumababa ang tubig sa ilang lugar at nakadadaan na ang ilang motorsiklo.
2: Sa mga taga-Bulacan, hoy, gising! Sinibak naman sa pwesto ang dalawang opisyal ng DPWH sa Pampanga kaugnay po sa pagkamatay ng lalaking nahulog sa bukas na kanal sa Angeles City. Kabilang po sa sinibak sina Pampanga 3rd OIC District Engineer Acer Malyari at OIC Assistant District Engineer Agustin Dagsaan. Sakop ng kanilang opisina ang drainage canal kung saan nahulog ang biktima noong August 30. Ayon po naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, hindi maipatupad ang kinakailangan pong road safety measures sa naturang proyekto. Tiniyak din po ng kalihim na mananagot ang ilang pang opisyal ng DPWH na anyay nagpapabaya sa kanilang tungkulin.
3: Nasa gitna man ng isang batang sakay ng palutang-lutang na airbed sa Laudpuyan ng Camarines Norte. Ayon sa uploader na sumaklolo, iniwan daw ang bata ng mga kasama niyang naligo. Tinangay po ng malakas na hangin ang sinasakyan na airbed palayo sa isang resort. Mabuti na lamang at narinig ng uploader ang mga taong naka-megaphone na humihingi ng tulong. Sa huli, ligtas pong naibalik ang bata sa kanyang pamilya.
2: Oh,
3: mabuti na lang.
2: Sigurado ako nervous ng bata, no ha? Samantala po naman, patuloy po naranasan ang haze sa lungsod naman ng Cebu. Mababa pa rin po ang visibility sa malaking bahagi po ng lungsod. Muling nagbabala po ang DENR na mapanganib ang haze kapag nalanghap lalo na sa mga merong hika at ilang pang comorbidities. Inihikayat nila ang publiko na manatili sa loob ng bahay kung wala namang mahalagang lakad. Kung kailangan daw naman lumabas ay maiging magsuot ng N95 na face mask. Ang haze ay nagmumula pa rin sa wildfire na nangyayari sa Indonesia.
3: Dinukot at pinatay ang lalaking pupunta sana sa isang sabungan sa Consolacion, Cebu. Sakay po ng motorsiklo ang biktimang si Leo Leyanio nang salubungin ng lalaki na bumaba mula sa kotse. Hindi nahagip sa CCTV pero pilit na isinakay sa kotse si Leyanio. Kalaunay natagpuan siyang wala ng buhay, nakagapos ang mga kamay at may tama ng bala sa ulo at dibdib. Sa imbestigasyon ng mga pulis, may nangontrata para ipapatay ang biktima dahil daw sa paghihiganti. Sa follow-up operation, arestado po ang tatlong suspect sa krimen. Kabilang po dyan ang driver ng kotse na tumatay yung middleman at nagsisilbing gunman. Mahaharap po ang mga suspect sa reklamong kidnapping with murder. Inaalam pa kung sino ang mastermind.
2: Nakunan po naman ng CCTV ang paggamit ng isang customer sa panindang deodorant ng isang convenience store sa lungsod ng Dagupan. Sa footage nga po na inilabas po ng establishmento, makikita ang lalaking tila pumipili pa bago dinampot ang isang deodorant. Binuksan niya ito at ipinahit sa kanyang kilikili. Pero sa halip po na bilhin, ito'y ibinalik lamang ng

0: Wag yun na sa unahan ang bibilhin nyo.
1: Alam mo, laking balita niya na dapat yan ang top story ng CNN.
2: Para tumawa naman kayo, guys. Sobrang seryoso natin.
0: Online.
1: International okay, news.
0: Hindi, kung ikaw nga ngayon, ay kayong mga pulis ngayon, ano ikakaso nyo doon? Kung sakali, mahuhuli ba yon? Hindi naman. Masasawata ba yon?
1: Pag nahuli siya.
0: O anong kaso? Makukulong ba yon?
1: Illegal dispensation.
0: Nang ano? Walang kasong ganun. Meron ba?
1: Oo, of deodorant. Sir Johnny Nang, ganda umaga, sir. At sa kanya pong buong pamilya, yung ating mga kaibigan.
0: Si Sir Johnny ngayon sa balitang yon.
1: Sa ating pong mga kapatid sa DN Group of Companies, maganda umaga po sa inyo lahat. Good morning, sir, at kay Ma'am Donna Nang. Tandaan natin na yung nangyari sa Pampanga, gumuho dahil gumamit ng substandard na bakal. Importante na kapag ang pinag-uusapan natin, construction materials, dapat doon ka sa standard. At kapag ang pinag-uusapan ay standard sa mga light steel frames, dito ka na sa J-Max, setting the standard in light steel frames. Certified yan mismo ng Bureau of Philippine Standards, kaya siya may PS mark. Maasahan ang kanyang kalidad at safety para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisame, mga dinding. J-Max light steel frames, protektado ka, walang kakabakaba at duda. J-Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad, ang hinahanap ko isa lang, wala nang iba, J-Max Light Steel Frames. Available yan sa Emerald Hardware, dyan po naman sa Daet, Camarines Norte. Ayun o, ay talaga hanggang Camarines yan. Siyempre, Emerald Hardware, Daet, Camarines Norte, at sa Crisar Builders Construction Supply, dyan po naman sa Santa Rosa City sa Laguna. Crisar Builders Construction Supply, City of Santa Rosa sa Laguna. At ang J-Max ay available din in all leading depot and hardware stores nationwide. Sir Raymond Son, magandang umaga po. Ma'am Chet, good morning.
3: Good morning.
1: At kay Sister Peng ng Ultra, good morning. Ngayon sa ating mga balita po naman na pang-consumer at kalakalan, abay, mabigat-bigat nga po sa bulsa ang dagdag singil sa produktong petrolyo ngayon pong Tuesday. Sa aprobado pong price increase ng DOE, lagpas 5 piso per liter po ang patong sa diesel at kerosene. Lagpas namang 4 pesos ang pinapayagan pong aumento sa gasolina. Tumaas daw po ang pandaigdigang presyo po ng petrolyo dahil sa muling pagtaas ng tensyon sa pagitan pa rin po ng Iran at ng Estados Unidos, pati na po sa pambobomba ng Ukraine sa mga infrastrukturang pang-enerhiya sa Russia.
0: Samantala, posibleng taasan po ang buwis sa mga luxury vehicle at iba pang mamahaling produkto bilang bahagi nga ng mga hakbang para mabawi ang posibleng revenue loss mula po sa panukalang tax relief para sa middle class. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson Miro Kimbo, kinokonsidera ng gobyerno ang mas mataas na buwis sa mga luxury item bilang karagdagang pagkukuhanan ng revenue. Sinabi rin ni Kimbo na may ilang mamahaling ari-arian na wala do luxury o excise tax. Kabilang anya rito ang mga eroplano at helicopter.
4: Ang buwis naman, hindi dahil pinaparusahan natin ang mga mayayaman, hindi po ganun, no? Gusto lang natin ang buwis maging progresibo. Ibig sabihin, nasa saligang batas naman po yan, kung sino po ang meron, mas nakakalamang sa buhay, ay isa po ang dapat mas malaking binabayaran ang buwis.
0: Yan nga po mga kapatid ang tinig ni House Committee on Ways and Means Chairperson Miro Kimbo. Samantala, hindi pa napag-uusapan sa Kamara ang mungkahi ng Department of Finance sa taasan ng Motor Vehicle User Charge o MVUC. Hindi naman pabor dito si Congressman Kimbo dahil posible anyang madagdagan pang pasani ng middle class. Sa halip, mas itinutulak ni Kimbo ang pagtaas ng sin tax at buwis sa mga luxury item. Layon po nitong makalikom ng karagdagang revenue ng hindi lalong mabigata ng middle class.
4: If there's anything we do not want, ayaw po natin na binigyan natin ng tax relief ang middle class para bawiin lang natin sa ibang forma ng buwis, katulad ng MVUC. Ayaw naman natin kasi tatamaan dito middle class. Ang tatamaan dito ay ang mga negosyante na merong mga truck at marami po dyan hindi naman nung kayamanan.
0: Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni House Committee on Ways and Means Chairperson Miro Kimbo.
1: Naniniwala po naman ang Malacanang na malaking tulong ang mga isinusulong na tax reform para po bayaran ang utang ng Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kapag napababa ang income tax para sa mga

0: Manggagawa at maliliit na negosyo, magkakaroon daw ng karagdagang pera ho naman na maaari daw pong gastusin ang mga Pilipino. Ibig sabihin, mas maraming perang mapapaikot sa ekonomiya. Pwede rin itong magresulta sa mas mataas na government revenue. Isinusulong din po naman ang mas mataas na excise tax sa e-cigarettes, vape, plastic products at mga sasakyan. Tiniyak din po ni Castro na sapat daw ho ang kasalukuyang kita ng pamahalaan para makamit ang debt obligations ng bansa.
1: Samantala mga kapatid, sa mga balita naman po sa...
0: Nagmamadali ka na naman, tumaas po ang halaga ng utang na binabayaran po ng Pilipinas noong Hulyo. Ayon nga po sa datos ng Treasury, higit 139 na bilyong piso ang debt service bill ng bansa noong Hulyo. Mas mataas yan ng 30% kumpara noong pong July ng 2025. At ayon po sa Treasury Department, sumipa kasi ang halaga po ng interest na kinakailangan pong bayaran ng Pilipinas. Kaya naman, halos 98% ng binabayaran ng Pilipinas nitong Hulyo ay interest pa lamang, habang nasa 2% lamang ang principal amortization.
1: Itinanggi naman po ng Agriculture Department na imports ang dahilan kaya bumaba ang presyo ng baboy sa farm gate. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Tulorel Jr., sumadsad ang presyo ng baboy kahit bumaba ang inaangkat na karne. Paliwanag po ng kalihim, pinalaki na mga magbababoy ang populasyon ng kanilang mga alaga noong nakaraang taon dahil sa mataas na presyo. Yun nga lang, napilitan pong ilang magbababoy na magbenta ng mura ngayong tag-ulan dahil sa pangambang kumalat ulit ang African Swine Fever o ASF. Sa tala po ng PSA, bumaba ng 20% kumpara noong nakaraang taon ng farm gate price ng baboy.
0: Oh, eto na. Ibigay mo na mga balita sa iba yung dagat.
1: Sure na ito, partner. Sa balita nga po sa labas ng bansa, umabot po sa mahigit 1,300 ang bilang ng mga nasawi. Kasunod ang mapaminsalang flash flood at mudslide, dyan po yan sa Nepal-Tibet border. Bukod sa mga nasawi, aabot din po sa higit 9,100 ang bilang ng mga naitalang sugatan. Sa ngayon po ay nasa halos 3,200 ang nasagip ng Nepali authorities at ipapang rescuers sa pagpapatuloy po yan ng search and rescue operations. Ayon sa mga otoridad, puspusan ang ginagawa nilang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga nasawing biktima sa nangyaring malagip na trahedya.
0: Nag-alay po naman ng dasal ang mga kapatid nating na Hindu, bunsod po yan ng malagim na sinapit nga ng mga taga Nepal at China dahil po sa flash flood. Karamihan sa mga nakiisa ay nag-alay ng kandila sa mga naulila nilang mga mahal sa buhay. Aabot sa dose-dose ng individual ang nagtungo po sa Basantapur Durbar Square noong pong araw ng Lunes. Bilang bahagi po ng pagdadalamhati, ang Nepali government ay inilagay po sa half-mast ang mga watawat sa lahat ng tanggapan ng kanilang pamahalaan at ilang pampampublikong lugar. Sa ngayon po ay nanatili pa rin sa higit ng 5,000 ang patuloy pong hinahanap ng mga otoridad.
1: Samantala, muli namang nabulabog ang ilang bayan at komunidad sa Lebanon kasunod po ng panibagong serya ng pag-atake ng Israeli forces. Malayo pa lang, tanaw na ang makapal na usok. Senyales po ng kaliwatkan ng pambobomba sa southern Lebanon. Matatanda ang muling pinalawig ng puwersa ng Israel ang kanilang opensiba kontra militanteng grupong Hezbollah kahit na umiira lang tigil putukan ng magkabilang panig noon pang Hunyo. Sumatotal, umabot po sa higit 4,300 ang naitalang nasawi simula nang sumausaw ang militanteng grupo bilang suporta nito sa Iran.
0: Waba po naman daw po ng 28% ang bilang ng mga barkong may kargang kalakal na dumadaan sa Strait of Hormuz noong nagdaang linggo ayon sa shipping data mula sa analytics firm na Kepler. Bukod dyan, nagtalaho naman lamang ng 77 barko ang nakadaan sa nasabing ruta sa nakalipas na linggo, habang bumabaho naman ang ng 33 mula sa 45 ang bilang ng mga barkong may lamang kargo. Samantala pa rin, meron pong pagdududa ang mga eksperto sa gitnang silangan kung kaya nga bang pangatawanan o sa katuparan ng Iran ang mga bago niyang patakaran kaugnay po ng pagdaan sa Strait of Hormuz. Gate pa ng grupo, mas lalo magiging dahilan lamang ito na mas malalang tensyon sa pagitan po ng Iran at ng Estados Unidos.
1: Isa naman ang kumpirmadong patay kasunod ang pananalasa ng matinding pagulan sa ilang lugar sa Japan. Sa tindi ng kalamidad, kinailangan magpatupad ng paglikas ang Japanese authorities sa mga residenteng naninirahan, partikular po sa Fukushima Prefecture. Dahil dyan, itinaas po sa maximum level 5 ang landslide warning sa mga isla ng Izu. Inabisuhan naman ng mga otoridad na manatiling nakahanda sa anumang banta ng panganib.
0: Oras ngayon sa Mandaluyong at sa lungsod ng Tacloban. Ganap ng 6:55. FM. Mga kapatid, sa mga fans at suki po ni Nanay Christy Fermi, good morning. Ito ng ating entertainment news.
1: Nako, feel good. OPM songs ang hatid ni Concert King Martin Rivera sa Vibe Plus. Super husay nito lalo pagka-live. Right na right nga pong panimula niyang pasabog na On the Right Track. Sinundan pa yan ng nakaka-speechless na rendition ng Don't Know What to Say ni Rick Segreto. Ramdam naman ang presence ni Harana Pop Heartthrob Dylan Minor sa duet nila ng I'll Be There. Tumatak din sa mga kapatid natin ang duet nila ni Vibe Jock Gigi Delana sa kantang Forever. At sa kanyang closing song na You Are My Song, pinaramdam niya ang higit 4 na dekada na kanyang kontribusyon sa OPM. Mag-iisa lang yan, Martin Rivera.
0: Walang kupas. Palaisipan po naman sa netizens ang cryptic post ng asawa ni Baron Keisler na si Jamie sa Threads. Kanyang tinanong kung normal ba sa alalay, maid o PA ang matulog sa kama kasama ang kanyang pamilyadong amo. Nagtatanong lamang daw siya para sa isang confused wife. Ngayon po, deleted na ang post. Pero ang mabilis po na netizens ay na-screenshot kaagad at ginawa ng topic sa Reddit. Tanong nila, si Baron ba ang tinutukoy niya? Wala pang pahayag ang mag-asawa tungkol sa nasabing cryptic post.
1: Samantala, sana all may echo. Yan nga pong sigaw ng netizens sa viral video ni Jericho Rosales na binuhat si Janine Gutierrez sa Bahas sa Amerika. Sa video to the rescue si Echo sa kanyang GF para maitawid nga ng maayos at hindi mabasa ang paa doon sa baha.
0: Laking balita din ito. Alam mo, dapat yan ang headline ng ABC News.
1: Try mo ang gawin sa akin yan. Tingnan kung mahe-headline tayo. Nasa Los Angeles ang dalawa para sa Hollywood.
0: Ibabaksak na baha.
1: Mas doon tayo. Doon tayo magte-trending. Nasa Los Angeles nga po ang dalawa para sa Hollywood premiere ng pelikulang Quezon bilang bahagi ng Manila International Film Festival. Ang sweet naman ni Echo. Sana, kaya mo rin yan. Naka-Ostrogard ka eh.
0: Ay, oo naman. Oo. Sige. Ayun oh. Tampok naman ang SB19 sa back cover ng Japanese magazine na Anan. Talaga ho namang pamatay ang kanilang face cards. Ipinasilip din sa social media account ng magazine ang behind the scenes ng kanila pong photoshoot. Ikinararangal ho naman ng SB19 na sila'y maitampok sa naturang magazine. Highlight po ng storya ang kanilang journey para ipaabot ang P-pop sa mga audience sa iba't ibang bansa.
1: Inamin naman po ni Blackpink Lisa na kinailangan niyang itago ang kanyang mga naging relasyon noon sa isang interview para sa kanyang documentary na Always Lalisa. Ikinuwento ni Lisa na mas pinili niyang itago ang past relationships dahil ayaw niyang malagay sa alanganin ng Blackpink at co-members. Sa K-pop culture daw kasi, nakakancel ang mga idol na nakikipag-date. Oo nga, bakit? Sinabi rin ni Lisa na ang kanta niyang Dream ay inspired sa isang relasyon na sinikreto niya noon. Nag-reach out pa rin siya sa kanyang ex para rito na pumayag. Ayag naman daw hanggat mananatiling secret ang identity nito. Ipalalabas po on October 12 sa mga sinihan worldwide ang Always Lalisa.
2: Baka naman.
0: Eh, dapat lang talaga tinatago mo.
1: Mas okay naman yun. Oh, may mga ganun naman talaga. Public figure, pero tago. Hindi mo naman kailangan sabihin actually. Diba?
0: Oh, kung gusto
1: what
0: mo
1: they
0: na,
1: don't know, they cannot tahimik, ruin.
0: Gusto mo ng tahimik na buhay.
1: Oh.
0: Eh, no? Dapat. Secret.
1: Ay, gusto mo nang tahimik ang buhay at walang social media.
0: Yun na.
1: Oh, sabi mo, yan ang advice mo sa aming lahat.
0: Oo, oh, hindi mo sinusunod.
1: Hindi ko sinusunod, yun
0: okay.
1: Lang.
0: O, bueno, mga kapatid, abay mag-aalas 7 na po.
1: Uy, mga kapatid, eksakto alas 7 po ng umaga or a minute before 7 in the morning. Kami nga po yung magpapaalam na dito sa ating mga kapatid sa TV5. Pero bago tayo mag-goodbye, ang oras muna, hatid yan po sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po sa puyat, pagod at stress, mabibili sa TikTok, Lazada, Shopee, at maging sa www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At mga kapatid, available na rin po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. At sa ating nga pong mga kapatid, dito sa TV5, hanggang alas 10 pa po kami ng umaga ni Manong Ted. Pwede rin po kayo manood sa amin sa Signal TV Channel 1 on 1PH. At tayo po'y napapakinggan din sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila at sa iba pa nating FM radio stations sa buong Pilipinas. So paano bukas mga kapatid sa TV5? Araw na po ng Miyerkules. See you all tomorrow. Advance Happy Wednesday.
0: At ngayon, Manong Toots, sigurado kong gising ka na. Si Kuya Al, abay malamang tulog pa. Ngayon sa ating Sports 5, sabik na po raw si Pinay tennis star Alex Iyala sa anyay masayang environment na naghihintay sa kanya sa Asian Games. Matapos nga po ang kampanya sa US Open, ibabanderho naman ni Iyala ang ating bansa sa tennis tournament ng ASEAN na magbubukas on September 19. Sa isang panayam ay inihayag po ni Alex ang kasiyahan sa kanyang paglalaro para nga po sa Pilipinas. Ito ay kalawang beses na siya ay maglalaro sa Asian Games para nga po sa ating bansa. Nanalo siya ng dalawang bronze medals noong pong 2023 sa China sa singles at mixed doubles. Pero kumpara noon, hindi hamak na mas malakas nang papasok sa palaro si Iyala ngayon. Siya po ay pang-18 sa buong mundo at may isa ng WTA singles title. Sa kabila niyan, posibleng mapatawan po ng kaparusahan si Iyala o penalty dahil po sa paglaktaw sa isang WTA 1000 tournament na babangga po naman ang schedule sa Asian Games. Nauna pong nabalitang pinaplansya na ito sa ngayon ng Philippine Tennis Association.
1: Posible namang magbalik sa Japan B-League ang big man na si Kai Soto. Nagbukas po ang isang Asian quota spot matapos makakuha ng kontrata sa NBA ni Lee Yun-jung ng defending B-League champion Nagasaki Velka. Siyempong hindi pinayagan ng plano ni Soto na makalaro sa Texas A&M ng USNCAA. Huling naglaro si Soto sa B-League para sa Koshigaya Alphas. Nagdala po ito ng averages sa 13 points at 9 rebounds. Ayon sa Nagasaki team, kumakausap na sila ng ilang kandidato para sa kapalit na Asian quota import ni Lee.
0: Magiging punong abala po naman ang Pilipinas sa huling window po ng FIBA World Cup Asian Qualifier sa susunod na taon. Gaganapin po ang ika-anim na window sa Pebrero 25 hanggang 28, 2027. Ito po ang inanunsyo ng FIBA Executive Committee pero hindi pa ito kinukumpirma ng samahang basketball ng Pilipinas. Lalabanan po ng Gilas Pilipinas ang Jordan at Syria sa window na ito. Dito rin po gaganapin ang mga laro ng Australia, Iran at New Zealand. Nitong fourth window ho ay sa Pilipinas nga ginawa ang qualifiers ng Group E. Inilipat ito dahil sa umiiral na sigalota sa pagitan po ng Amerika at ng Iran.
1: Mamaya na po mga kapatid ang winner take all finals ng PBL Invitational Conference. Magtatapatan ng guest team ESC Cola mula Thailand at first time finalist Next Led Chameleons. Gaganapin po yan mamayang 6:30 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Nanalong EST sa naging harapan nila ng Next Led sa eliminations at inabot po ng 5 sets ang larong iyon, 26-24, 21-25, 21-25, 30-28 at 15-12. Sasandal po ang Thai guest team kay star spiker Papachaya Pontam. Habang titingin naman ng Next Led sa trio ni na Myla Pablo, MJ Phillips, kasama po dyan si Jonah Sabete. Wala ang MVP ng Chameleon sa si Brooke Van Sickle dahil po sa kanyang injury.
0: Kapwa ho naman balak mag-all out ng PLDT High Speed Hitters at Creamline Cold Smashers sa Battle for Bronze. At kahit bigong madepensahan ang titulo sa PVL Invitationals, nangako po si PLDT star Savy Davison na ibibigay niya ang lahat para masigurong nasa podium pa rin ang High Speed Hitters. Sa kabilang dako naman ay hindi pa rin po papayag si Creamline star Jaja Santiago Minoa na wala siyang mapapala o mapapala sa kanyang maikling pamamalagi sa koponan. Kinuha ng Creamline si Minoa para ho lamang ngayong conference bago siya magtungo ng Amerika para makapaglaro sa Pro League doon. Inaasahan pong magiging mainit ang bakbakan lalo pat ang PLDT ang nagbura sa tsansa ng Creamline na makapasok nga sa finals. Nanalo po ang High Speed Hitters sa crucial game noong Linggo, 25-17, 23-25, 21-25, 25-23 and 15-12. Mamaya pong 4 p.m. ang Battle for Bronze sa Smart Araneta Coliseum. You know, ay talaga naman sa lahat sa inyo ha, sa mga volleyball players po, basketball players, tennis players, ano ho, sa lahat sa inyo, sa mga nagmamadyong. kapag sumasakit ang ating kasukasuan. Kay Ninang Tina Monson Palma. Good morning, Ninang. Good morning kay Ate Dina Aquino. Yan ang ating mga ka-osteogard sa mga nagkakaedad, lalo na yung OA sa kasukasuan, OA sa sakit. Gustong gumalaw-galaw pero hindi nga makagalaw. Eh sandali lang, eh baka naman yung OA na yan ay aray ko. Osteoarthritis na. Yes, OA, osteoarthritis. Pero huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, OsteoGuard. Yes, ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahampahan ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard. Pabili ka nito ha kay Mami Lusbiminda Galang, yung Mami Dear ni Boss Robert Galang. Pabili ka kay Robert Mami ha. OsteoGuard, mabibili ito sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-OsteoGuard, good morning! Para din kay Eric, ha? Kay Eric Sexson. OsteoGuard ka na rin, Eric, ha? Yung mga trainers sa gym.
1: Mr. Robert, yung mga coaches niya. Ano ba siya today? Leg day?
0: Sandali muna.
1: Back? Bakit?
0: Lalamunang may irritation? Excuse me.
1: Ayun.
0: May Camusil throat spray tayo para dyan. Oh, ito yun.
1: Sprayan mo.
0: O diba? Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon? Aba, wala nang iba. Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil, CD oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you.
1: Gusto ko yan ha. Isang Camusil. Isang malaking box, bigyan mo ako Christmas
0: bukas
1: gift.
0: Bukas din. Bigyan kita ng isa.
1: Importante yan, ha? Importante yan, lalo sa panahon ngayon.
0: Salamat na marami, Camusil. Itong aking ginagamit para po sa ating sa mga nagtatanong.
1: Kaya
0: sa pala, maganda
1: ng boses mo, ha?
0: Boses parintiyed. Camusil ang ating sikreto dyan. Okay, mga kapatid, handa na ba kayo? Kung kayo po'y handang-handa na, kami po'y meron lamang mga importanteng mensahe at sa ating pong pagbabalik, Jaris Bondok, ha? Handa ka na ba? Ang ating ikalawang bukso ng mga tampok na balita sa
2: News 5 FM. Dito tayo sa totoo.
3: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
4: Ako, sabihin ko...
5: B-1079 Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sulit ang inuman, kasanggama sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suave kaya sulit ang inuman, kasanggama sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasya man ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
1: Sa ilang lugar dito, sa mga lumangoy.
0: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
2: Mobile Journal, Amy Achanza po.
3: Arles de los Santos po.
4: Denise Bodesancho po.
5: Ben Peringi po.
6: Las Paredes po.
7: Jeff Rivera po.
8: Julie Baiza po.
9: Kayla Macantas.
10: Mary Mon Reyes po.
11: Riera Pascual po.
12: Hindi na

0: Teka tiya, for sharing yan, ha?
1: Baby, nasolo ko na.
0: Ang sarap ng tempura shrimp-flavored snack by Regent.
2: True FM.
0: True FM, ang tamang oras ngayon sa Quezon City. Nawalang klase sa public at private schools. Ganap na ang alas 7:11. Hatid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Thank you very much. Sarap magkape, panalo ka. Amoy palang quality coffee beans at puno ng xanthone na nanggagaling po sa mangosteen. Mainam yan sa ating pangangatawan, ha. Boss Max 3 Coffee, available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Pabili ka nito, ha, Mami Guring Santos. Pabili ka kay Lito. Yes, ng Boss Max 3 Coffee. Thank you! At mga kapatid, ngayon po nag-uulan, araw maalinsangan, kaya po uso na naman ang sakit, kaya dapat doble ingat po tayo lagi. Sa pagbili pa lang po ng gamot, sa pagpili pa lang po ng gamot, doon tayo sa subok na, mapagkakatiwalaan pa, abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa. Dahil kapag sobrang mura naman, abay mag-ingat din at magduda dahil baka naman yan hindi effective at safe. Sa panahong malaki ang gastusin, sa panahon na obligado kang magtipid, abay nagpapaalala po lagi ang Unilab na maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Paalala po yan sa atin ng ating po mga kaibigan sa Unilab. Maraming salamat po! Pagbati rin po ng good morning kay Tatay Jerry Avena at kay Mami Lolet Avena. At maging kay Dr. Emmanuel Lennon at kay Dr. Ivy Escasa at kay Dr. Mario Ver. Isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayang kanina.
3: Dating House Speaker Martin Romualdez ay tinuturing na PDL matapos haina ng warrant of arrest sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan kahapon. Kaugnay po yan na mga umano'y anomalya sa flood control projects ng gobyerno.
0: Mga resibo ng confidential funds, pinuna sa pagpapatuloy po ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ilang mga recipient daw, sanggol, habang ang iba, patay na!
3: VP Sara Duterte, may panibagong video sa social media tungkol sa umano'y political harassment ng Marcos administration sa kanya. Marcos Jr., kontrolado raw ang mga senador, prosecutor, judges, maging ang mga pulis.
0: Sa mga hindi po nagpakarga kahapon ng gasolina, abay sorry. Dahil malakihang dagdag presyo ng diesel at gasolina, epektibo na.
3: Aray ko po. Mga pagbaha, matinding perwisyo na ang dala sa mga negosyante.
0: Yan po ay sa iba't ibang panig po ng Luzon. Habang kami po'y kumaklaro ha sa DOE kasi ngayon may mga balita po sa dyaryo na sinasabing higit ng o abot ng 100 ang per liter ng diesel at gasolina. Eh, buka ho yatang baka may dapat linawin di ho dito ang ating kalihim ng DOE o mismo ang DOE. Kaya abangan! Samantala po naman sa ating Sports 5! Pinay Tennis Ace Alex Ayala excited na sumabak sa Asian Games. Pero pagsabak ni Ayala sa palaro, pinaplancha pa.
3: At sa balitang entertainment, concert ni Martin Rivera, extra special ang performance para sa Vibe Plus.
0: Maligayang bati po kay Coach. Yan, kay Coach.
3: Sinong Coach?
0: Batiin natin ang Coach Paolo Trillo ng Colts. Kapatid ko siguro ni Coach Luigi. Ang pagbati po'y galing kay Ate Dina Aquino at sa buong tropa ng Meralco Bolts. Go Bolts! Ngayon, handa na ba kayo? Narito ay kalawang yugto ng ating mga tampok na balita sa News 5!
3: Sa mga balitang pambansa, nanindigan po ang kampo ni Vice President Sara Duterte na wala pa rin jurisdiction ng korte sa kasong grave threats na isinampa sa kanya kahit nagain na po ito ng piyansa. Ayon sa abogado ni VP Sara na si Attorney Paul Lawrence Lim, may nakatakda na raw petsa para sa arraignment ng kaso. Pero patuloy pa rin daw nilang isusulong ang ibang legal na hakbang para maibasura ito. Kabilang sa nakabinbin ngayon sa korte ang inihaing petisyon for certiorari ng kampo ni VP Sara pero wala pang desisyon ukol dito.
4: Kahit na nag-post ng bail o naglagap ng kipyansa si VP Presidente, hindi ito ibig sabihin na yung korte mismo ay meron pa rin jurisdiction na doon sa kaso no, na nakasampalaban sa Vice Presidente. So patuloy namin paglalaban yun.
3: Mga kapatid, yan nga po ang tining ni Attorney Paul Lawrence Lim, abogado po ni VP Sara Duterte. Samantala, nakadakda na rin sampahan ng kaso ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga sangkot sa umano'y irregularidad sa Golden Cauldron na ginamit noong 2019 Southeast Asian Games. Ayon po sa aming panayam kay NBI Director Melvin Matibag, limang individual na board member ng SEA Games Organizing Committee noong 2019 ang nasa listahan ng mga sasampahan ng kaso. Pero hindi pa raw kasama rito si Senator Alan Peter Cayetano dahil hindi siya miyembro ng board.
5: Tinatapos na lang po natin yung final affidavit ng investigation as to dito sa issue na to. Kasi malawak po yung issue. Marami pong kaso na maring itampa. So we have decided na isi-segmentize po namin, i-itemize namin. Total per transaction naman po yan that is already considered isang offense point. So yan, we're looking at dito muna dun sa kaldero na to. Dahil ito po yung naunang natapos yung investigation po.
3: Yan nga po mga kapatid ang tining ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Samantala, binawi po ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng driver ng MMDA patrol vehicle na dumaan sa EDSA busway. Lumalabas sa investigasyon ng LTO na paulit-ulit nang nasasangkot sa paglabag sa batas trapiko ang nasabing driver gamit ang parehong sasakyan. Mananatiling naka-impound ang SUV at ipinatanggal na rin ang MMDA marking, sirens at blinkers nito. Hindi tinukoy ng LTO kung sino ang driver pero naunang lumabas na si MMDA General Manager Nicolas Torre ang may-ari ng sasakyan na dumaan sa busway. Sakay din siya ng SUV nang mahuli ito sa busway. Nagmulta na si Torre ng 14,000 pesos dahil sa ilang traffic violations. Bukod kasi sa illegal na pagdaan sa busway, may violation din daw ito. Matapos mapag-alaman na gumamit daw ng plaka na hindi tugma sa nakarehistrong sasakyan at paglagay ng MMDA marking sa isang pribadong sasakyan.
6: Hindi po siya pag-aari ng MMDA. Yung isang naging violation nga po niya bukod dun sa bus lane ay yung tampering of plate. Kasi yun hong red plate na nakalagay ay naka-issue sa isang Isuzu truck.
3: Muli mga kapatid, yan nga po ang tining ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao. Sa iba pang balita, lusot na sa komite sa Kamara ang panukalang batas na naglalayong iban po mga batang edad 13 anyos pababa sa paggamit ng social media. Ayon kay House Welfare for Children Committee Chair Roman Romulo, layunin ng panukala na limitahan ang screen time ng mga bata. Bukod sa social media ban, kasama rin sa panukala ang ilang probisyon na layuning protektahan ang mga batang edad 13 hanggang 18 anyos. Magkaiba ang bersyon ng Senado at Kamara ukol sa panukala pero kumpiyansa si Romulo na mapaplansa ito sa bicam oras na maipasa ang nasabing panukala. Mga kapatid, 7:19 o 19 na minuto, makalipas po ang alas 7 ng umaga, ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay kakambal po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama. Sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Magandang morning kay Mama Eileen Choigo at kay Sir Jerry Telan na araw-araw nakatutok din po dito sa ating programa. Magbabalik pa rin tayo mga kapatid sa ilan pang mga importanteng balita na dapat niyong malaman ngayon. Dito pa rin po yan, napapakinggan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
7: Laging true sa'yo, kapatid.
8: It's time to fiesta with...
9: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
10: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
11: Sa Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
12: Nandito tayo, eh tayo magsusolve ng problema, magkaalaman.
11: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
13: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
11: Kwentuhang maisaysay.
0: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
11: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
14: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
11: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan na may kabuluhan.
15: Nasunog na yung kwapaw ko.
11: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
16: Thalassemia, oh, let's start with that.
17: Para mas maintindihan.
11: May lugar ka rito, kapatid.
18: It's a beautiful day!
11: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.

0: Atma Grice Energy Pop.
1: Mga kapatid, 7:22, oras mo na, hatid yan sa ating lahat ng Fast Cat. Uy, level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Ako po pwedeng-pwedeng yung isama ang buong barangay dahil sa Fast Cat. Very safe, very fast. Very convenient, Fast Cat. Mga kapatid, may QR code nga po sa inyong screen para sa booking ng tickets with Fast Cat. At gamitin nyo po ang passenger and rolling cargo promo para magkaroon kayo ng 10% discount. Dahil sa Fast Cat, very safe, very fast, very convenient, Fast Cat. Good morning! Puntahan po natin ang balita sa Metro Manila. Ininspeksyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Ecological Solid Waste Management System sa Marikina. Napahanga ang Pangulo sa pasilidad nito. Malaki raw ang naitutulong para makabawas ng basura at baha sa lungsod. Sa taya po ng Marikina LGU, higit 200 tonelada ang nare-recycle nito kada araw. Nagagawang compost o pataba ang mga bulok o sirang gulay at prutas. Ang mga plastic, pinoproseso para magamit na materyales sa mga armchair. Para daw sa Pangulo, nagsisilbing modelo sa solid waste management at flood control ang lungsod ng Marikina. Huli ang 6 na miyembro ng Spaghetti Gang, dyan po yan sa Quezon City. Huli nga sa aktong mga kawatan na naghahatak ng kable ng telcos mula po sa isang manhole. 20 metro ng copper cable wire na nagkakahalaga po ng higit 200,000 piso. Naharap sa reklamong Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act ang mga suspect. Samantala, itinuturing na po na nasa epidemic level ang pagdami ng kaso ng leptospirosis sa Maynila. Ayon sa Manila Health Department, umabot sa 982 ang kabuuang kaso sa lungsod mula po Enero, kabilang ang 12 bagong kasong naitala hanggang kahapon. Dahil sa pagdami ng mga pasyente, punuan na rin ang ilang pampublikong ospital sa lungsod. Patuloy naman po ang pamamahagi ng libreng doxycycline para sa mga residenteng na-expose sa baha. 7:25, mga kapatid, ang oras muna natin. Hatid naman sa ating lahat yan ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry Visit. Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Naku mga kapatid, meron pong live selling ng alahas ha sa Facebook page ng Mayet de la Rosa. Everyday po yan, puntahan nyo para makita nyo mga nagagandahang gold and diamonds ng Mayet de la Rosa. At open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Good morning, Sir Richard and Sir Renz de la Rosa na everyday. Nakatutok din po dito sa ating programa. Ngayon naman po mga kapatid, puntahan natin ang mga balita po sa lalawigan. Sa pool, sa CCTV, ang dalawang lalaking nag-ala termite gang sa isang tindahan, dyan po yan sa Misamis Occidental. Nagbutas ng padera mga magnanakaw para nga mapasok ang tindahan. Ilang beses pa silang tumingin sa camera. Natangay po nila ang 60,000 pesos na laman ng vault ng tindahan. Dahil kitang-kita sa CCTV ang mga mukha ng mga ito, natuntun agad ang mga magnanakaw. Napatay po ang isa sa mga suspect na si alias Boy ng Manlaban daw. Arestado ang kasabwat nito. Inaalam naman kung may kasabwat pa ang mga suspect. Sa Cebu City, sugatan ng isang taxi driver matapos hampasin ng isang rider. Sa investigasyon mga kapatid, nagalit po ang rider sa taxi driver dahil nakaharang daw ang sasakyan nito sa paradahan sa karinderya. Kwento naman ng biktima, pumarada siya sa tabi ng motorsiklo ng suspect para kumain sa karinderya. Bigla na lamang daw tumayo ang suspect mula sa mesa at sinagi ang taxi driver. Gumanti naman po ang driver hanggang nauwi sa konfrontasyon at hamunan ng suntukan. Nakikipag-ugnayan na po ang mga otoridad sa kumpanya ng rider. Desidido namang magsampa ng kaso ang mga biktima. Kalaboso naman po ang isang pulis na nagpaputok ng baril dyan sa Marilao sa Bulacan. Nakuhanan sa CCTV ang insidente. Tinukoy lang ang suspect na si alias Magno, isang police sergeant na naka-assign po sa Valenzuela. Sa investigasyon, matagal nang inireklamo ng mga residente ang pulis. Madalas daw kasi itong magpaputok kapag kalasing. Nananakot at nanunutok din daw ito sa mga nakakasalubong niya. Iniimbestigahan na rin ngayon kung saan galing ang baril na gamit ng suspect. Wala na raw service firearm ang police dahil sa mga nagdaang reklamo. Hawak na po siya ngayon ng mga otoridad. Tumanggi naman siyang magbigay ng anumang pahayag. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, hindi katanggap-tanggap ang sitwasyon sa enerhiya sa Visayas. Yan po'y ayon sa Energy Department. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin, layon po ng gobyernong agarang matugunan ang problema. Nagbabala din si Garin sa mga stakeholders sa Visayas na alamin ng gobyerno ang ugat ng problema noon. Pero sa ngayon, prioridad ng ahensyang maibalik ang operasyon ng mga pumaliang planta. Higit 30 planta ang naka-unscheduled shutdown kaya't isinasailalim pa rin sa yellow at red alerts ang Visayas. Ayon kay Garin, inaasahang magbabalik na po sa serbisyo ang 5 coal plants sa Visayas at sa Mindanao sa Oktubre. Plano naman po ng Aramco na magtayo ng oil export hub sa Bataan. Yan po'y ayon sa Department of Energy. Ang Aramco na nakabase sa Saudi Arabia ay isa po sa pinakamalaking kumpanya ng langis sa mundo. Paliwanag nga po ng DOE, ang nasabing pasilidad ay parte ng isinusulong na Strategic Petroleum Reserve. Pero hindi ito magiging pag-aari ng gobyerno at Aramco pa rin ang may hawak nito. Layon lamang daw makapagtayo ng storage facility kung saan mag-iimbak ng petrolyo para sa export at lokal na paggamit. Ayon pa sa Energy Department, maaaring bumili ang mga lokal na refinery ng supply mula dito. Sa iba pang mga balita ay sinusulong ng isang grupo na palawigin po ng gobyerno ang zero tariff policy para sa mga angkat na electric vehicle maging sa mga piyesa nito. Ang nasabing polisiya, kasalukuyang epektibo hanggang taong 2028. Matapos nga pong palawigin noong 2024. Pero nanawagan ng EV Association of the Philippines na palawigin nga po ito hanggang taong 2040. Ayon sa grupo, dapat patuloy na suportahan ng gobyerno ang mga EV para manatiling competitive ang presyuhan at mahimok po ang mas maraming Pilipino na gumamit ng electric vehicle. Bago maipatupad ang polisiya, umaabot sa 30% ang taripa sa mga electric vehicle. Samantala mga kapatid, oras po na 7:30, hatid naman yan sa ating lahat ng Ulta Flex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging, walang iba kundi ang Ulta Flex. Pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ulta Flex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, sa Lazada, maging sa ultabio.shop. At katuwang po ng Ulta Flex para lagi kayong strong at fresh every day. Walang iba mga kapatid kundi ang Ulta Bio na available na po mga kapatid sa lahat po ng Mercury Drugstores nationwide. Ulta Bio Trial Pack. Subukan nyo na po mga kapatid. At good morning na rin kasabay ng Ulta Bio at Ulta Flex. Paalaga kayo kay Dr. Nicole Sadaya para lagi kayong fresh yan ang sikreto ko po mga kapatid. Pwede nyo po siyang kontakin sa 0995-867-8500. Good morning, Dr. Nicole Sadaya, and to Justin Ramos. Every day, nakatutok din po yan sa ating programa dito sa True FM. Ngayon naman po mga kapatid, puntahan natin ang mga balita po sa labas ng bansa. Ramdam na sa US state na Hawaii ang epekto ng Hurricane Lowell. Sa satellite imagery, kita po ang bilis at lawak ng mapaminsalang bagyo. Dahil nga dyan, itinaas na sa Category 3 ang bagyo na may lakas po na hangin aabot sa 115 miles per hour. Inaasahang magbabagsak na aabot sa 16 na pulgadang taas ng tubig ang nasabing sama ng panahon. 5 naman ang kumpirmadong patay habang 5 iba pang sugatan matapos sumadsad ang isang cargo plane sa airport sa Miami sa Amerika. Kumpanya po ng Amazon ang nasabing sangkot sa malagim na insidente. Agad namang responde sa pinangyarihan ng insidente ang nasa halos 300 rescue units. Kumugulo ngayon ang imbestigasyon sa sanhi ng insidente. Sa Mexico, nasagipong isang batang muntika ng masagasaan. Sa isang CCTV footage, kita ang mabilis na pagkaripas ng batang babae. Buti na lamang naging alisto ang ilang residente sa lugar. Nasa maayos ng kondisyon ang nasabing bata. sa mga sports fans. Good morning po sa inyo. Ito na ang ating Sports 5. Nanindigan si Gilas Pilipinas head coach Team Co na walang dapat ipangamba. Matapos matalo ng kupunan sa tune-up games kontra South Korea nitong nagdaang weekend. Tambak po ang Gilas sa dalawang laro na bahagi po ng paghahanda ng bansa sa pagdepensa sa ginto sa Southeast Asian Games. Inako ni Ko ng sisi sa pagkatalo sa dalawang laro pero giit niya marami pang oras para mag-adjust. Mas pag-iigihan daw niya at ng staff ang paghahanda para sa torneo. Natalo po sa Korean National Team ang bansa 81-55 at 69-42. Bumiyahe naman papuntang Japan ang All-PBA Gilas team. Nakatakda nilang simula ng kampanya kontra Bahrain on September 11. Habang buhay daw bit-bit ni Pinay tennis star Alex Ayala ang mga alaala ng kanyang kampanya sa US Open ngayong taon. Nagpasalamat sa mainit na pagtanggap sa kanya. O nagpasalamat po siya sa mainit na pagtanggap sa kanya ng Pinoy fans. Marami rin daw siyang natutunan sa mga naranasan niya sa loob ng court ngayong taon. Kabilang po dyan ang paghahanap ng pinakamagandang paraan para makalusot kapag nadedehado at pagtukoy sa magiging epekto ng bawat desisyon. Hindi lang sa tennis na apply ito, kundi pati sa kanyang personal na buhay. Naputo sa ikatlong round ng laban ni Alex sa huling Grand Slam ng taon matapos matalo sa kanyang kaibigan na si Iva Jovic. Mas malayo ang narating niya ngayong taon kumpara last year kung saan nakaabot siya sa second round lamang ng torneo. Bukod sa singles tournament, naglaro rin po sa mixed doubles at Stars of the Open event si Alex. Sunod siyang nakatakdang maglaro sa Singapore Open bago kakatawan sa Pilipinas sa Asian Games. Samantala, pasok po sa quarterfinals ng US Open ang number 2 seed at defending champion si Carlos Alcaraz. Tinalo ng Espanyol ang Amerikanong si Tommy Paul sa loob ng tatlong sets. Final score, 6-4, 6-3 at 6-4. Dahil dito, buhay na buhay ang tsansa niyang makuha ang back-to-back title sa Flushing Meadows at ikawalong Grand Slam title overall. Tila nakabalik naman sa kanyang top form si Alcaraz matapos mabakante ng halos 5 buwan dahil nga sa wrist injury. Makakalaban niya sa quarterfinals ang isa pang Amerikanong si Ben Shelton. Nanay Christy Vermin, good morning! Napapakinggan niyo po yan ha, pagkatapos nga po ng programa ni Idol, Idol Raffy. Ayan, si Nanay Christy na. Dito nga po sa Christy for Minutes sa 105.9 True FM. Kung bitin kayo sa balitang entertainment na ihahatid ko, mamaya makinig kayo. Hakot Awards, ang kapatid movie na Manila's Finest sa ginanap po ng Manila International Film Festival sa Los Angeles. Wagi bilang Best Picture at Best Cinematography ang Manila's Finest. Nanalo namang Best Actress si Ashtine Olviga. Ipinalabas po ang Manila's Finest sa MIFF nitong nakaraang linggo. Bago po ito, Most Awarded Film ng 51st Metro Manila Film Festival, ang Manila's Finest. May patikim! Ang pinakamakulit na barkadahan sa Pinoy adaptation ng PMAC. Tampok po sa teaser ang kulitan ng magbabarkada ng mga karakter ni Van Dolph, PJ Valderrama, Jairus Aquino at Gian Bernardino. Bida ang tambalang Will Bea na sina Bea Binene at Wilbert Ross. Tungkol po yan sa kwento na puno ng kalukohan, takutan at pagmamahalan. Showing ang Pinoy adaptation ng PMAX sa October 14. Umabot naman sa 1 million streams on Spotify ang collaboration song na Lock ng OPM singer na si Mackie at ng Someone Someday star na si James Reid. Target achieved! Kaya inilabas na rin ang MV Off-Air Access kagabi. Tungkol po ang awitin sa pag-ibig na minsan ay swertihan lamang daw. Noong July 30, inilabas po ang awiting Lock. Samantala mga kapatid, sa oras nga po na 7:36, ang oras, atin pa rin sa ating lahat yan ang Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng bayan! Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain po ay katuwang nina mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad, safe, at pumasa sa international standards. Yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalita ng News 5. Good morning pa rin po sa ating mga kapatid. Dito po yan sa Metro at Mega Manila sa 105.9 True FM. Napapakinggan din po tayo sa Davao sa 106.7 True FM.
0: Mindanao.
1: Maging sa Cebu at sa Bohol sa 101.9 True FM.
2: CDO
1: Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc sa Leyte. At sa mga taga-Tacloban, napapakinggan po tayo sa B107.9 FM, Caboses Radio. Napapanood din po tayo sa bagong channel na True TV Channel 19 para po sa ating mga may signal TV. At sa ngalan pa rin ang ating mahuhusay at masisipag na mga kasamahan sa News 5. Sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Direk Joey Perez, Aaron Tolentino, Julio Rich Cazenas, Jeffrey Batlangao, Randall Rito Malta, Cheska Gotelban, Nicole Stephanie Dacanay, Associate Producer Christian Mitra, at sa atin pong Executive Producer na si Andrew Yusinko. Patuloy pa rin manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Napapakinggan dito pa rin sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid.

0: Media Awards.
1: Maganda umaga po sa ating mga gustong magpabida sa True FM. Yehey! Bye-bye magpapabida today, baby girl.
2: Oo, inaantabayanan na yan ng mga driver sweet lover natin. Sabi nila, kailan kami ulit mga driver? Alam mo, ang dami talagang mga TNVS at taxi drivers na katutok sa atin, ha?
1: Salamat po na marami
2: sa inyo.
1: Good morning po sa inyo. Relax lang po kayo. Diyan lamang po kayo. Importante, tandaan natin, ha? Para laging kondisyon ang inyong mga auto, importante, ikaw mismo kondisyon. O, diba? Nang sa ganon, hindi ka papalya at malamang sabihan ka ng... Excuse me, failure na naman, bigo ka na naman ba? Sandali lang, ito ang para sa'yo, bagsik to! Bravo Food Supplement po, men. Di ba nga, masarap ang buhay, kaya lagi ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement po, men, ang bagsik mo!
2: Vroom vroom, mapapa, bravo! Katalaga!
1: Walter, happy birthday at maging kay Coach, pangalan nito ulit, talagang kapatid ni Luigi Trillo. Sorry po. Paolo Trillo ng Bolts. Happy birthday, ha? Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drugs sa Watson's, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ha? Ang Bravo'y hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit, mga ka-vroom vroom. Maganda umaga po sa inyong lahat. Para kay Raymond Almasan. Good morning, Raymond.
3: Good morning.
1: Long time no see, mga kapatid. Tanong. Ito pong DepEd ay nagsasabi na sila'y nalulungkot dahil daw po yung kanilang proposed budget ay malaki ang ibinawas. As a matter of fact, dahil daw ho sa tapyas na ito, hindi na po makakakuha pa ng mga bagong guro at maging mga project development officers o maging karagdagang staff at school principals ang DepEd. Dahil nga daw po sa kailangan nila ng malaking halaga pero ito po daw hindi pinagbigyan ng DBM para ho mabuo yung tinatawag na National Expenditure Program, NEP. Kung yan po ang hiling ng DepEd na baka ho pwedeng dagdagan kami, mangyari kaya yon? Kasi ang DPW ay halimbawa, sa ngayon ha, gagawin ko na naman pong ehemplo ang ilang distrito. Nabanggit ko na isang araw yung distrito ho mismo ni Binibining Swansing sa Nueva Ecija. Yung mga pare-pareho po yung amount at pare-pareho po yung description po ng project. Ngayon sa Bulacan, alam nyo ba na naman kung gaano kalaki ang nakalaan na naman na pera para sa inyo sa iba't ibang distrito? So tanong, ngayon hubang budget hearing particular po sa Kamara, ang mga kongresista ho ba ay magbabawas sa iba para idagdag sa edukasyon? O wapakels as is where is? O maaari pa magdagdagan ang kanilang mga pondo sa kanilang mga nasasakupan? Ikaw ba yung Maharlika? Sorry.
2: Nagbabawas. Tinatanong mo kung magbabawas sila? Pag di nyo binawasan yan, kayong babawasan ko kayo dyan.
1: Sandali lang. Magbawas muna tayo ng bagahe.
2: Tama.
1: Nasa linya ngayon ang ating pong inaabangan na The Daily Brad.
4: True FM.
5: It's time to fiesta with Bet88.
6: Come dance with me.
5: Experience a war.
7: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
8: Ako si Gasabel Gas at ito ang Forensics.
7: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.

0: The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscupides.
1: Morning! Uy, Tuesday na, Pastor Jeff.
2: Good morning, Cha. Good morning, Ted. Tuesday na Tuesday. It's office day.
1: Kaya pala nakapagsuklay ka today, Pastor. Ha?
3: Yambang liwanag sa iyong liwanag ng araw? O ilaw lang?
1: Liwanag ng pagbabawas ng buhok.
3: Hindi nga,
2: bawas. Hindi, granted, medyo makulimlim dito area sa responsibility namin sa kainta.
3: Guys, naku, sana ho umaraw na, please. Tama na po. Sige, Brad Jeff, kami ay nagsabi ko nga magbawas tayo ng ating mga bagahe sa ating kaisipan at mga pangamba. Ito po si Brad Jeff.
2: Tama ka, Brad Ted. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Protektahan niyo po yung peace o yung kapayapaan, inner peace sa buhay niyo. Alam niyo po, sabi sa Isaiah 26:3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Alam niyo po, hindi lahat ng bagay kailangan mong patulan, okay? Hindi lahat ng comment sa Facebook mo kailangan mong sagutin. Hindi lahat ng issue kailangan mong salihan. Hindi lahat ng misunderstanding kailangan mong, alam niyo yun, mag-explain agad. Hindi lahat ng tao kailangan mong kumbinsihin, okay? At bigyan ng explanation. Sometimes, yung pong maturity means knowing that this is not worth losing my peace.

0: problems, hindi ibig sabihin po, ah, wala akong problema. Okay, wala na akong pakialam. It means you refuse to let every problem control your emotions. Kasi po, pag tinignan nyo si Jesus, ano, siya rin naman nakaranas ng maraming problema. Hindi naman niya pinatulan lahat. May mga moment na si Jesus sasagutin yung katunggali niya, yung mga pariseo, pero may mga moment si Jesus tatalikuran lang at hindi iindahin yung mga problema. May mga moment na si Jesus tahimik lang. Bakit? Because wisdom knows what deserves a response and what deserves to be ignored. Kaya po ngayong araw na to, may mga bagay bang paulit-ulit sa isip mo na ang tagal na pero wala namang nasusolusyonan. Inisip mo lang pero wala kang nakuhang solusyon. Maybe God is telling you, ibigay mo sa akin yan, anak. Hindi mo kailangan dalhin lahat ng opinion ng tao. Hindi mo kailangan manalo sa bawat argumento. Hindi mo kailangan solusyonan lahat sa buhay mo. So today, protect your peace. Choose your battle, limit unnecessary noise, and pray before you react. Tanong, anong mga bagay o sitwasyon ngayon na kailangan mong isurrender kay Lord kaysa hayaan mong nakawin ito yung kapayapaan sa puso mo? Sabi sa Isaiah 26:3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa'yo'y nagtitiwala. Type in manalangin, Panginoon, sa mga panahon po na to na napakahirap, Lord, magkaroon talaga ng peace of mind, inner peace, dahil, Lord, sa daming gulo sa paligid, daming gulo sa pamilya, and even sa pangsariling kapakanan. Marami, Lord God, mag-o-offer ng solusyon, pero ikaw lamang ang may tamang solusyon sa lahat. So, Lord, sabi nga sa verse, binibigyan mo, this is something na i-receive lang namin. Ito'y tatanggapin lang namin ng buong puso kung kami matatag ang paninindigan at sa iyo kami magtitiwala. Salamat, Lord, sa kapayapaan na bibigay mo sa amin ngayong araw na to. In Jesus' name. Amen.
1: Amen. Salamat muli, Panginoon, sa aral na amin na pakinggan mula kay Brad Jeff. Alagaan niyo po siya sa kanyang ginagawang pagmimisyon sa aming programa araw-araw. Peace be with us. Amen. Salamat na marami, Brad. Amen. Yan ang hindi mo kayang bayaran ng mali-maletang pera. Peace.
2: True, hindi mabibili kahit saan. Amen. Ang ganda ng aral ni Pastor Jeff ngayon.
1: Salamat na marami, Brad Jeff. Yeah. Peace be with you at sa iyo, Achacha.
2: Peace be with you din sa akin.
1: You always have the right time to rest.
2: Oo.
0: To rest in peace.
2: Bakit parang pinagpe-peace be with you muna ako? Pero ang ganda, pray before you react. Ayan.
0: Yes.
2: Oo, sabi ni Pastor Jeff kanina. Thank you.
1: Salamat ng marami, brada. Thank you very much. Sincerely, salamat na marami. Thank you.
0: Cha, congratulate na natin kaibigan natin si Arnie na katapos ng triathlon. Si Arnie ni May.
2: Congrats.
0: Arnie Hernandez.
2: And also kay May. Congrats sa kanilang dalawa.
0: Si May. Manang-mana sa iyo itong mag-asawa na to, Cha, mga athletic. Yan.
2: Ganyan talaga ang mga kwarentahin. Yan ang ano sa buhay. Yan ang papawis.
0: Yan.
2: Hindi ba?
0: I'm proud of you, Cha, Ben. Ikaw din ay isang inaalaga mo yung health. Tama yan.
2: Ikaw din dapat, Pastor, ha? Gaya mo si Manong Ted. Buhat-buhat din kayo pag may time. Buhat kayo together.
0: Lumagpas ka
1: okay lang
0: sa kwarenta.
2: Ayaw mo pang buhat?
1: Hindi, okay lang ako.
2: Ayaw mo pang lifting?
1: Okay lang.
2: Para matuwa si coach kanina.
1: Mag-o-observe lang ako sa inyong dalawa.
2: Ayaw mong magbuhat-buhat? Magbuhat-buhat. Walking-walking para pawisan. Importante yan. Health is wealth.
0: Oo nga. Lumagpas na ako sa 40 at siya. Dapat nung ko pala ginawa yan.
2: Never too late, Pastor. But thank you. Yeah. Thank you po ngayong araw. Salamat.
0: Alright. Maraming salamat po. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration.
1: And serving the people, Brad Jeff Aliscopida sa ating The Daily Brad.
3: Maraming nanganganib sa kanilang pananampalataya. Sa kabila ng unos, ang kanilang pananampalataya ay patuloy na nagliliyab ng liwanag at pag-asa. Ngunit siya na tumagat.
4: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
5: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo
4: at sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
6: By June 30, yung
4: dahil dito, bawal ang fake news.
7: Sa mga issues sa bansa, no? Ano yung bill?
4: Kasama si na Jovi Francisco, Maricel Halili at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang.
8: Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. pagkatapos sa 1PH Channel 1 at

0: dito ako believe. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. From Everest Appliances. At Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo.
1: Dito tayo sa totoo.
2: True FM on 105.9.
3: Good morning!
4: Budget hearing. Dami hong oras ang binibigay ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ano po? At kapag nanonood ka dyan, mayroong mga nagsasabi na, Mr. Chairman, I move that we increase the budget of this department because the... Oh, ganun-ganun. Mga OA ba?
5: Oh. Na para bang nasa shooting sila ng pelikula, oh, oh. No? Kung sabihin ng kanilang mga script.
4: Para bagang nangyayari na.
5: Nangyayari ba o dumadrama lang sila?
4: Mga kapatid, eto ho muna, alamin po natin ang mga nangyayari dyan po naman sa Cardinal Santos Medical Center.
6: Dito tayo sa totoo.
1: True FM Live Report.
5: Kasama nga po natin ang ating News 5 correspondent Brian Castillo. Brian, kamusta dyan? Anong sitwasyon? Nandiyan pa rin ba yung mga pulis na nagbabantay kay dating House Speaker Martin Romualdez?
7: Yes, DJ Chaza, sa buong Magdamaga ay naging mahigpit nga ang seguridad dito sa Cardinal Santos Medical Center kung saan nga naka-confine ngayon si late congressman at dating House Speaker Martin Romualdez. Pagamat walang police personnel sa hospital grounds, hindi naman pinapayagang makapasok ang mga miyembro ng media sa main building ng ospital. Pero ang lamang designated area kami dito kung saan pwedeng mag-abang ang mga kamera. Dito mismo sa ospital na ito, formalized nilabi kahapon ang arrest warrant ay nilabas ng Sandigan Bayan laban kay Romualdez. Kaugnayan ang pagkakasangkot umano ng dating speaker sa 7.4 bilyong pisong kickback sa flood control projects. Mismong si DALG Secretary John Vicrimulla at PMP Chief Jose Melencio Natales Jr. nga ang nagsirdi ng arrest warrant kasama mga tauhan ng PNP-CIDG. Hindi tulad ng sa karaniwang aresto, nakahiga sa kama habang may nakakabit pang mga aparato sa kanyang katawan nang sumayalan si Romualdez sa booking procedure. Ipinatong lang din sa kanya ang detainee shirt bilang tanda na kahit pala sa ospital siya ay tinuturing na siyang person deprived of liberty o PDL. May nakabantay ding mga pulis sa labas ng kanyang kwarto at hanggang doon lang sa may lobby ng ospital. Ngayong araw nakatakdang ibalik ng CIDG sa 3rd Division ng Sandigan Bayan ng arrest warrant upang ipaalam sa korte na naisibin na ito. Ngunit inaasahang yan hindi makakasama dyan si Congressman Romualdez dahil sa kanyang kondisyon. Sa unang humiling sa korte ang kampo ng dating speaker para ipagpatuloy ang kanyang confinement under custody dahil sa iniindang kondisyon sa puso. Tiniyak naman niya ni SILG John Vicrimulla na hindi permanente ang ganitong setup para kay Congressman Romualdez. Oras na bumuti raw ang kanyang kalagayan na ililipat siya sa kulungan na inatakta ng... DJ Chan.
5: Brian, babalik ba ngayong araw si SILG Secretary John Vicrimulla?
7: DJ Chan, hindi malinaw kung babalik dito sa ospital ito si Secretary Romualdez, pero magkakaroon sila ng press conference na may Camp Crane ngayong umaga para magbigay ng detalye at update patungkol doon nga sa posibleng pag-return ng warrant at sa magiging medical bulletin ay posibleng doon din daw ilabas sa magagawing press conference sa Camp Crane.
5: Oo, so hindi pa malinaw kung ilang araw mananatili dyan hanggat walang, kumbaga, binibigay na abiso yung doktor na okay na, kaya pwedeng tumagal pa. Tama, Brian, ano?
7: Yes, DJ Sasa, base nga doon mismo sa mga interviews ni Secretary John Vicrimulla kahapon, kagabi, ay sabi nga niya hanggang walang clearance ng doktor, hanggang hindi maayos yung kalagayan nitong si dating Speaker Romualdez ay dito siya mananatili at nakadepende yan sa magiging utos ng korte kung hanggang kailan at kung papayagan nga yung kanilang motion na magkaroon ng continued confinement at custody dito sa may Cardinal Santos.
4: Brian, kagabi ba, late afternoon kahapon, meron bang kasamang doktor ang DILG o PNP para suriin din itong nasasakdal?
7: Yes, Manong Ted, bukod dito sa mga medical team ng Cardinal Santos ay may kasamang sariling mga doktor. Ito ay mula sa PNP General Hospital doon sa Camp Crame. Bale, dalawang doktor yung susuri sa kanya, isa sa PNP GH at meron din naman dito sa Cardinal Santos para nga masiguro na yung medical clearance ay magiging prosento.
4: Hindi nga. Kaya ako na itanong nga ulit yon kasi... pag ganun kasi to confirm yung sinasabi na medical report ng cardinal doon sa pasyente. No, so as of last night, wala namang informasyon yung validation dito at today ba may mangyayari pang ganon to just to validate yung medical situation nitong nasasakdal?
7: Manong Ted, sa buong Magdamag ay nag-abangan tayo kung magkakaroon ng medical bulletin o update patungkol sa kalagay ni Speaker Romualdez. Pero wala tayong walang doktor na humarap sa atin, walang doktor na mausap sa atin. At ang sinasabi lang sa atin ay posibleng mamayang araw sa press conference ni Secretary John Vic Remulla sa may Camp Crame ay doon itetalye kung ano yung kanyang kalagayang kondisyon ngayon.
4: Sa press conference, no? Pero sige. So, sa ngayon, anong sitwasyon dyan? Pwede bang dumalaw sa pasyente? O no visitors allowed?
7: Manong Ted, tinanong natin yan sa mga tauhan ng dito sa may Cardinal Santos, pero hindi raw malinaw sa kanila pa kung may visitors allowed. Pero kasi ang sabi nga nila, mahigpit daw doon sa may palapag kung nasaan yung kwarto nitong si dating Speaker Romualdez. Kasi nga, may dalawang nakabantay daw dyan na guard na mga wala sa PNP at yun yung nagiging mahigpit ng seguridad. Hindi rin pwedeng umakyat, hindi rin pwedeng pumasok ang sino-sino na hindi nabibigyan ng pahintulot mula mismo sa PNP CIDG.
4: So only family members, yung immediate family members siguro ang allowed, no? Na
7: most probably, Manong Ted. Oo, na immediate family dito. Members lang. Nag-abang tayo dito, may nalalaw, wala naman tayong nakita sa kanyang mga family members.
4: Okay, sige. So nakaantabay kami. Sino ang pupunta roon sa press conference ni Ginoong Remulla sa Campo Crame? Ikaw din?
7: Ay, hindi nga ako, Manong Ted. Meron tayong naka-assign na doon na ibang team na magko-cover ng press conference namaya.
4: Oo, baka wala ka pang tulog at diyan ka ba overnight, nagbantay kayo?
7: Yes, Manong Ted, overnight kami dito at talagang tamang hintayan lang at tamang abang.
5: Yun lang.
7: Wala naman tayong nadatnan. Walang movement. Walang movement sa buong Magdamag, Manong Ted.
4: And we would like to say thank you for your service. Yan ang ating trabaho para sa ating pagmamasid sa mga maaaring mangyari dahil ito'y napaka-importante rin balita na inaabangan ng ating mga kababayan. Pahinga ka na muna para sa ating recovery, para sa iyong muling coverage. Malamang mamaya ay babalik ka dyan sa iyong
5: ingat,
4: assignment.
5: Brian.
4: Okay? Salamat na marami, Brian, ha? And thank you for your report.
7: Salamat, parang kaya DJ Sasa.
4: Thank you very much po. Si Brian Castillo, ang ating pong News 5 correspondent, naka-detail siya. Naka-assign dyan po sa Cardinal Santos Medical Center.
1: True FM, live report.
4: Para po sa ating coverage dito po sa sinasabi nga po na paglabas po ng arrest warrant laban sa dating speaker at na ngayon po ay nag-invoke nga ng medical reasons para hindi siya makasama sa mga arresting officers at kaukulang pong booking. Pero yung dahong booking ay nangyari mismo doon sa silid po sa ospital.
5: Sa ospital,
4: no?
5: Na
4: yung sinasabi po na mga fingerprints, etc. etc. Anyway, abangan natin yung press con mamaya po ni Ginoong Remulla kung ano po ang kanyang ihahayag sa publiko. Sana mahayag niya rin. Nasaan na kaya si Atong Ang?
5: Oo nga, no?
4: No? Baka sana